Mahungu ya misho hi Misuri Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Vatsongwana vanharhu va ndyangu wun'we va luze vutomi musumbuluko lowu hi ku twa hi ndzilo na va etlelile axifundzeni xa Xemba xifundzankulu Sofala. Mhangu yi humelele mugangeni wa Isusu lani a vatsongwana lava kumeka kona va etlelile ka xinchachana na va ri voxe. Ku vulavuliwa hi vatsongwana va tintanga ta ntlhanu wa malembe na rin'we, 10 wa malembe na manharhu 3 ni 15 a nga dza 6. Papa yo vatsongwana lava loko a vulavula amicini ya hina ya ta vuhaxi hi riqunga a tivise leswaku vatsongwana lavayana lexi hlaleni a va kumeka masin'wini va vonelela tinyanyana ku va ti nga dyi ampunga. Hosi ya ntumbuluko wa muganga lowuyana Armindo Adriano a ehleketa ku va ndzilo wuyana u ta va u lumekiwile maxivomo hi munhu wo karhi. Vurhangeri bya Xemba byi rungula ku va byi li karhi byi endla hinkwaswo a ku va ku tiviwa xivangelo xa vubihi lebyiyana na hi tlhelo rin'wana ku laveteriwaka a tindlela ta nseketelo wa ndyangu wu lahlekeriweke. Ku tlula 2,300 ya vatsongwana ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe na n'waka va baxarile axihundzankulu Zambezia ikola ka mavabyi ma vangiwaka hi ku pfumala madyelo manene ni ku kala va nga mami mafi ya vele tanihilaha swi fanelekaka kona. Loko ku fananisiwa mpfhuka wa ku fana na n'wexemu nhlayikomba ku yehla hi ntlhanu wa madzana a nga kinyendoxi. Murhangeri wa xiyenge xa tanutrisan Rabia Masinga a rungula ku va ku pumbeka ka nhlayo leyi ku humelela hi kola ka ntirhisano wunene u nga kona xikarhi ka vona vaseketeli ni xitshungu xa muganga lowuyana. Mintlangano ya ku lwela timfanelo ta vumunhu lomu tikweni yi seketela marito ya ndlaveko wa ku va ku katsiwa lavantshwa ka ku tsema swiboho swa tiko ku pumbiwa xihlawuhlawu hi miganga swi nga ndlela ya ku hlayisa kurhula ni vumbano wa vana va tiko. Ka mavonela ya murhangeli wa ntlangano wu chiwaka Mosambiki Primeiro Rodrigues Dambo, vana va

Hiku va fanela ku va tlhandleka, va hambana ni ku kwatelana, va va hlengela ku hluvukiseni ka Mozambiki. Murhangeri loyi a vule marito lawa wa vumbirhi loyi doropeni ri ka Maputsuntsindza wa tiko ku fambeni ka nhlengeletano ya ku vulavula hi mayelana ni ku hlayisa kurhula, ku vilelana ka vana va tiko, ni leswi dyondzuweke nkongometini wa ku va ni vumundzuku lwenene atikweni. I ntirho u rhangeriweke hi Instituto para Democracia Multipartidaria. Ku tlula madzana manharhu ya swirho swa Partido Frelimo, ku katsa ni varhambiwa va xifundzankulu ni doroba ra ka Maputsu, se va kumeka doropeni ra Ximoyo Ntsindza xifundzankulu Maneka, na va rindzela ku landza nhlengeletano yikulu ya partido leri a nga 11ª Conferência Nacional de Quadros da Frelimo. Va delegado ni varhambiwa va xifundzankulu Nampula Tete, Cabo Delgado na Niassa va rindzeriwa ku va yamukeliwa hi wavunharhu lweyi. Munyikeli wa mahungu ya Partido Frelimo Pedro Gilishi a tshembisa ku va ku ya fika wa wumune wa vhiki ri tsumaka edoropeni ra Ximoyo ku ta va ni kusuhi ni 3,000 ya varhambiwa va nga ta kumekaka nhlengeletano leyi, ku katsa ni vakombisi va MPLA wa Angola, Xamaxama Pinduzi wa Tanzania, SWAPO wa Namibia, ZANPF wa Zimbabwe na ANC wa Afrika-Dzonga. Vaxivi va ta Maxela Jambu va rungula ku va adoroba ra Tete a ta va rona ri nga ta tshuka karhi ku pfumela ku tlula nkwama madoroba ya tiko xipimo xa 31°C, ku ta landzela a madoroba ya Kilimani, Nampula na Pemba 28, Maputsu, Nyambani na Beira 27, Vilankulu na Ximoyo 26, Njhanjhayi 25, Ugamu yi ta va ni doroba ra Lexinga ri nga ta tshuka karhi pepela hi xipimo xa 23°C. Muyitsito wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya mixo hi Misori Provincial di Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ri xile.

0: tuvona swa ku wena u nyika xikalamidadi kokwana swi dya ku hlasa ku a xikalamidadi swi dyarela yeluya ni ta vonavona loko u ta guga ni ta ku nyika yoli ni ta vona leswi dya ku hlasa ku a munhu loko u dya khume yangela nchumu xa xinene nchumu loko u dya khume yangela nchumu xi mi yangela nchumu xa xinene u dya ku munyika mu nyika
1: ya
0: u teka mpfuku lowu nga tsakama u ya munyika swa ku a ta tigondza e-e munyiki wo luwa wone wa mu xavela kilo wo munyika a tidela
1: ya
0: a wona ke muhaxi
1: hi swona hi khensile ku va mi hi pfulele xifuva xenu
0: hala kwalano ni nga wisa van'wanyana
1: babayi i mhaka ya nkoka leyi hi navelaka ku va hi twisisa hikuva hi ku tala ka mikama hi le ha kombeliwa ku va hi pfuna lava va nga ka matshamela ya ku pfumala tindhambi leti ti vonekaka swikomiso valukwezu va luze swa ku tala kutani hi fanele ku va hi pfuna lava va pfumalaka hi pfuna lava va nga ku xanisekeni inaka ku pfuna koloko kasi imbyini hi va nyika yini hoyo
2: kani mambu tata
1: yebo
2: wula wena karu Salvador Matimba awuni dadi jota
1: awuni dadi jota inaka kusukela awuni dadi jota nhlengelo wenu wu hi majamela wani
2: ni twa swilo swi nyakanyetisaku a tindleve ni swa fikaka nomo hileswaku loko ni twa vayingiseti van'wani va dividela swilo leswi swi khasiwaka a tindleveni ta mina se a ku pfuna munhu hi loyi a nga ni vusweti a kalaka a nga hi na nchumu a ku mpfuna munhu swi nga ve loko mina a mpahla yin'wana ni yin'wana kumeta wa swi kota ku pfumba liya yi vonaka ku ha a ni ya mbala ni ma nchuma ya hi nyuwani
1: thank you yili nyuwana nambi mina yili leyi ni kalaka ni nga ha yi juli mazi thank you yili nyuwana
2: yinyuwani purike a wu cukumeta u wona ku yambala wu ka u ngi yambala i ku pfuna makwenu swoleswo u mu wona makwenu a dyiwa ku biwa hi movha a nga wu woli u tsutsumaka ku nkwe u n'wi pfunile swoleswo
1: hi swona
2: mun'wanyana a ni vusweti bya ku pimisa manje a nga ha ve ni mali leyi yi vonaka swa ku a ni mali u n'wi koka u tshama na yena makwezi loko u yi mali u yi kumaku maliswo maliswo u pfula xiphasa u xavisa leswi matshan'wini ya ku ya nwa byala u wo n'wi pfuna swoleswo
1: ya
2: hi leswi van'wanyanyana u nga va wona va hini timali ta tinyingi manje a tlhela a ya lugaru makwezi loko wa ti lavela ndhawu u tilungisela para vana va wena u nga na vona para vana va ta kuma ku swa papayi swisa lowu wo n'wi pfuna swoleswo
1: hi swona
2: se ndzi nga tatila mariti man'wanyana van'wanyana na va salela ndzhaku manje a ntiyiso ku pfuna munhu hi loyi a nga ni vusweti ka ku pinisa hi loyi a nga ni vusweti ko kala nchumu emitini ya yena
1: hi tlengelile swinene ku va mi hi fonelile mi hi pfulela xifuva xenu so yebo wachi byi komba ku va hina 8:52 etikweni hinkwabyo bya Mozambiki hina ha famba ya le ka nsimbi ya 9:00 hikuva loko hi tirhisa kone hi ta kwehleta valikwezu a ku va hi nkamanyana wutsongo wa ku katsakanya va ta hi kombisa leti ti yelanaka ni matshamela ya vuxa bya lomu xifundzha bya nkulu Maputo inaka ka ha ni nkama wa ku va hi amukela vabindzu va swaswi vayingiseti a ku va va kota ku hi siyela nhlengelo wavu

0: va kota ku hi pfulela swifuva swavo hi ndlela ya ku va hi kota ku dyondzisana, hikuva nkongometo wukulu wa mabulo yeswi i ku va hi dyondzisana hi ta kota ku va hi yenca leswinene hi mayencela lawumanene, hi nga yenci hi ndlela ya ku va yi lahlekile, hi nga yenci hi ndlela ya ku va yi nge yinene. Hoyo hoyo. Allo.
1: Byi xile tata.
0: Byi xile, byi xile xitiva minjhani?
1: Nga swakula matola jagi ku zulile ni kwala ndzeni ka ndyangu ku zulile.
0: Hakuluka hi dzungula lebyo.
1: Hi ku khensa nhlova lutaka na yona. Swi ni lisima kampela. Akuwa hi ni ku pfunana. Hi leswi mun'wana na mun'wana a nga na swona.
0: Impela.
1: A xanisima munhu i ku va a teka a swilo leswi swi kalaka swi nga bolanga. Swa ha ti swi heke kahle. Ku nga va mpahla, ku nga va swifambo, ku nga va xikomu, ko va lexi u nga na xona ku u nga pfunisa ha xona. Baxa xilo lexo xa ha le ka matshamela manene. Wu n'wi pfuna makwini na yena loko a xi teka a xi lavisa swiswona swa ku meji hi xilo lexi nga xinene.
0: Ya.
1: Hikuva hi nato timpahla leti hi kalaka hi nga ha yi hambali. Swi litani to ni kama, swi litani no vona leswaku ha zi a xega. Maxina ya ha tshamisekile hi yo leyi fanele ku hi pfunana ha yona. Ni loko xi nga va kona xa xintshwa i mfanelo ya kona swona u xi pumba loko u ri na swona eka mpela u nyikela. Leswi biheke ku teka nchumu lexi xi vonaka swa ku meji xi bolile, xi bolile wa ha tama u xi teka u xi chocholosi ku wu pfuna leswi hehe a mphazamo lowu wukulu, kambe loko a minchumu ya hali kahle a swi vonekanga hi fanele ku hi pfunana. Leswi mun'wana na mun'wana a nga na swona khani mambu tatana.
0: Hi khensile xitiva.
1: Hi khensile na mina.
0: Wathi dzule hina 8:54 minuto zimeyo. Ha tsindzekela swinene eka nsimbi ya 9 horas. Helo mu ya ka kone. Loko hi ningena hi ta kuma madzungula ya xifundza nkulumaputu makazi malulamisiwa hi ndlela ya kone. Hi va tirhisana close lava ku nga le khale va ta ka tsindzekela haleni leswaku va hi kota ku va ha ta tluleta na wone hi ndlela ya madzungula 8:55 minutos. Matshamela mehe kone leswaku va hi nga yamukela muyingiseti hi ndlela ya 8:34:80 na 8:34:80. Mwingiseti mfukeni hoyo hoyo byi xile hina mani kusukela kwini?
2: Byi xile vupfai khani mambu hina hi kona hi hlayisekile lweyi sweswi a ngheneke Cecilia Nkuna wa ku kumeka Dojmili le amagude.
0: Cecilia Nkuna kusukela a Dojmili amagude. Hi pfulele xifuva xa ku Cecilia.
2: Papa hi mina hi ku khensa leswi ka a xi vuti lexi a xi hlaya leswi swi nga vekiwa ku va hi dyondzisana ha dyondza hi ka kunene ku sa mina haleni kumbe mun'wanyana i pimisa ku loko a ni nchumu na munghana a ra rashi ka ku ve ni a teka a mu khemela a kuma leswaku wo luza kwe kasi a nga luzi hi ku sa ku pfunana hi leswi swi sukeleke entumbulukwini hisana hina hi pfula hi swi twa leswaku ku ni ku pfunana. Ene munhu xin'wanyana loko mu nyikile u nga tlheli u n'wi byela hi swona hikusa n'wi nyiki hi mbilu hinkwayo na wena va ta ku nyika van'wanyana Xikwembu xi ta ku nyika makateko khani mambu.
0: Hi khensile Cecilia so.
2: Khani mambu swinene hi rungulele mani Roberto.
0: Yebo. A heli amagudu mugangeni wa 2000 lomu hi buleke na Cecilia a kone un'wana muyingiseti haleni hoyohoyo byi xile.
3: Alo, byi xile.
0: Hi bula na mani kusukela

mahungu ya mixo hi emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Tinhlari ta tlhava enyezani ka tihomuni timbuti ta tikwendla Eswatini tolo tikumeke a Mozambiki akuva ti ta kwala evutivi mayelano ni manyikelela ya nyezani ka swiharhi swa lomu tikweni. Makungu lawa ma ni nkongometo wo vhikelela eswiharhi swa matiko ha mambirhi ka mavabyi ngopfungopfu ya mathoyisa ni ya nkohlela. Nkarhini wa kona murhangeli nandza wa xiyenge xa vutomi bya swiharhi ka ndzawulo ya ta vurimi ni vutshevi a Mozambiki Abel Xilundo a tivisile leswaku a ntirho lowu wa ku tlhava enyezani ka tihomu lo Mozambiki wu endliwa lembe ni lembe hi makhambi mambirhi laha ka lembe la nyan'waka a ntirho wa kona u nga ta gamaka hi April a taka. Xilundo a tivisile nakona leswaku ka masiku hi nga ka wona tiko ra Mozambiki a li na ntungu wa mavabyi ya tihomu kusukela n'hweti ya November a hundzeke.

maphoyisa ya sirinika xifundzha nkulu Maputsu ma tshimisa ku vulavula mayelano ni mhaka ya mudyondzisi wun'we a yiseke emuntu wa muyakelano a bayiro la ka matlhemele ku lomuka matsolo ku tsundzuxiwa leswaku mudyondzisi loyi ndzhaku ka ku a yisi a muntu wa muyakelano wakwe a ve a nyamalala laha tinyikeleke ndzhaku ka ku maphoyisa ya siriniki makhume a ntlawa wa vatsongwana va nga ha tshama na yena. Wo maphoyisa siriniki musumbuluka hundzeke makhomenuna wun'we a ndzelekanini wa risanu garcia exifundzheni xa ka n'wamba na ehluwa minandzu ya ku yelana ni vuheriki ku fohlisa vanhu ni yin'wani ya vugevenga. Hi nkarhini a khomeke hi wona a kumwe na alini 20 ni ntlhanu mabonasi na manharhu na malumba evatswaliwa va matiko ya Zambia, Tanzania, Zimbabwe na Mosambiki. Tani ku vula ka mukhwepa hi uyamukeleke emitirhweni ya hina ku khomiwa ka nuna lweyi ku humelela ndzhaku ka ntirho wa ku xopaxopa emitirho yakwe yelanaka ni vugevenga a ndzelekanini wa Risanu Garcia. Mintirho ya Xipesa Geral de Segurança Alimentar e Econômica, IGSAI, a exfundição Maputsu, e tshembisa eswikhati swo swikulu ka van'wamabindzu lava nga ta kumiwaka na va hoxela timfanelo ta muxavi hikwalaho ka ku kala emahlayiselo manene ya minchumu ngopfungopfu ya swakudyiwa. Ka timhaka ta ku fana ni leti, swibyana lexi khale ka inayi xi ni mfanelo ya ku khoma en'wamabindzu lweyo a yisiwa maphoyiseni ku va a ya khatisiwa mayelano ni xihoxo a nga ta va na xi endlile. Tani ku vula ka muhlengeteli wa makungu ya ku simeka exibyana lexi a xifundzhankulu Maputsu, Gabriel Nhlongo, na a nga se khatisiwa n'wamabindzu lweyi a fanela ku vhusiwa mayelano ni xiwono xakwe ku va loko ku vona swaku a nga cinci ematirhelo yakwe a nyikiwa eswikhati swikulu swi nga tsemaka ni ku va a pfaleriwa exitolo xakwe. Namuntlha ku yimeriwa swaku hinkwavo a vakombisi va xifundzhankulu Maputsu ka nhlengeletano ya 19 ya bandla la Frelimo se va kumeka adorobeni la ximoyo exifundzhankulu Manika. Ntlawa wa vugamu wa xifundzhankulu Maputsu u fike tolo wa Manika laha tani ku vula ka mukombisi wa bandla la Frelimo xifundzhankulu Maputsu Karlo Xavala hinkwaswo swi vekisiweke akuva vadelegadu lava va kombisa hi tindlela tinene ku vilela ka xitshungu xa xifundzhankulu Maputsu. Mfumo wa xifundzhankulu Maputsu kungata eku tlakuxa emitirho ya nkomponi ya maparafini lomu tikweni Petromok swi nga ndlela ya ku nyikiwa entamu wa yona a ku hodeni ku hlayisa ku yavela kun'we ni ku xavisa emaparafini lomu tikweni ni handle ka lona. Swoswo a nkomponi leyi ya Petromok yi va ni matshamela ya ku hlayisa ntsena a 500,000 wa metro kubiku ka ntlhanu wa mimpolwa ya lwandle yi kumeka ka lomu tikweni. Makungu ya kutlakuxa emitirho ya Petromok ma kumisiwe musumbuluka hundzeke axidorobanini xa Pontodoro axifundzheni xa Matutwini ku fambeni ka siku la vugamu la 11º Conselho Coordenador wa ndzawulo leyi ya ta swa migodi ni magezi leyi yi voniseke emitirho yi landziweke ku fambeni ka ntlhanu lweti na yin'we ta lembe leri kun'we ni leyi nga ta landziwaka a lembe litsaka. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu rindza man'wani hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: Hi yimisa vunanga hikuva hi le ka gingirika Maputo studio xi hlaseriwile vanhu na vabedri
1: va ku hloma
0: a hi nyoxi
1: le va jihadista kambe va jihadista va marito
0: buya kwalani ka ku depende ka mahlomela porque byin'wana bya masiku mi nga va mi nga hlomanga hi swibamu swa ku va swi ta dlaya munhu kambe mi hlomile hi madzungula lawa ma nga ka xurhisa etindleveni ku navela ka vayingiseti
1: ya u ni tsakisa hi masayida u nga na
2: a wu hi makamara
1: leyi lano u be kamara leyi ni ta mun'wana mfoto u nyimaka siku majina hi wu vona
0: ntao hi leswo
2: phela nyamuntlha i siku laha ku tlangeliwa exithombe hi xiyimo xa matiko hi xiyimo xa tiko ra Mozambique
1: ya
2: namuntlha va le dia da fotografia
0: kune mhaka ya ndzeni ku nga kuli ku dya swakudya
1: aniswi imagine twe vanyingi nyamuntlha va khalaka hi timhaka ta ndzeni a hi vanyingi va handle ka radio va
2: lavadla makhofu
1: now majaxivezi na hi ku dla makhofu leswi ya bodo maetlele leya wena ma nga va ka bon ku ve ni vayivi va ku yiveleke leswi
0: swi nga ndzeni
1: ta bo

0: odi swi ncekile na wena na wena avu ni vanwana ba yivele wile mbongwana buka u normal ayi ku va sungula ku twandlala hi madozi
1: madozi
2: mazileso loko u nga sokanga kaya hi 3 hours
0: ya porque hey hina
2: ya
0: hina amtomza hina
1: amponzlo bolo
2: a swi normal leswi sungula
0: na amtomza hina hina wo kuma munhu aku e baji wo ta hi 0 hours kwa 0 hours ke permission wena
2: mine no pfuka nkama lowo ja u preocupado hi kuva ni dha nkama lowo a nkama lowo nkama lowo mine no ko pfuka
0: e u normal
2: ya loko swi ku 0 hours hela mine ni nge bondia
1: what do ku kama nkamulo
2: a vula vula hi timhaka ta swithombe ndzimuka
1: ku
2: femuyisa lweyi wa nasika lweyi ma
1: ranjela
2: a kone lweyi masikunyana ntshaku wa ku hamba leswa ku penda
1: pela
2: ala haya n'walungwini ka tiko
1: ene elikitwe emutini wa ku ga mutolo ana miyalo
2: a nuna lweyi a vi ni lisima swinene
0: ka
2: leswi swa swithombe leswi hikuva
0: yena
2: a vulavula
0: hi matimu ya vana va tikonkulu Afrika kambe hi ku penda ya
1: ene a tsala mabuku no na
2: mase hi ku penda leswi hi nga tshama la a khaluta
0: a hi vona
2: a
0: penda
2: pronto a muyingiseti hi ku va tamela buku a swivona swa ku na ala i zema kwako i Fernandus
0: do
2: na Faustinus do
1: a anga no gana ga
2: no akhaya ni leswi hi pimisaka swona nkama lowa
0: saka hi byelanga yo khala hi vona hi xizonga
1: wa diva ku amaka inwana vona ku lori humelelaka hi le hi endla ka swoswila na Justino Cardoso a hanya a vitla yena a lo twi amfumulo we a u tiviwo hi luya ni luya anga bona emitiri yakwe kam swoswa a nga lose kunda vangete vana vela ku a te mitiro ya yena Justino Cardoso ive xikolweni ive lomu swikolweni a vatsongwana va dyondza swa ku a ve mani Justino Cardoso hi va ka yini
2: a va swi tivi
1: hi va ka yini
2: a va swi tivi bon i xihoxo leswi jani byela wun'wini va betri hikuva ho hleva leswo tihosi tirwa ti swi twi
0: van'wana va swiyingiseti
2: a va swi
0: twiyingiseti a va swi twi
2: hi le ku hleveni
0: na vanharhu
2: mazi ebon mi londzovota ku va mi ni kulisa mi ni chachazela na ni li kona laha puriki loko ja mi nyimbela ku va ni fa paramu ku sidumu a swi vulavula kahle sidumu
0: ya wa tiva
2: a swi hena ntirho
0: vanhu bya karata
1: kambe hi le ka gingirika maputu
0: i gingirika loyi nga ka yena wa vona laha na podi hi bajipulokotso hi vulavula swi tsakisa maji va nga ku byeli se ku nyimeriwa se ku faka loko u file va ku phela
1: malwandla yi ngana
0: mangamisa lweyi no vana pena lweyi a nga fa nyamuka loko a vulavula lweyi
2: ni tinsumi ta leti lweni to xika
0: amusa lwa tirhile maji wena n'winyi wa swona swilo leswi
2: a wu samanga va ni njombo ya ku va wu swi twa hi tindleve ende purisi ni nge ni londzovotana
0: loko u nga ni kona usukile maji loko u vuya
2: for example loko ni huma la diripenti ku humelela munhu ni pawu mina ni ya leswakudya ntsumbula a si ano ku nta huma dakya nati
1: ya loko ni nyikiwa xi
2: diripenti
0: pa du huma a si komu podi
2: na mas a hi nyimela ka ku podi ni huma la a hi khalela hi timhaka ta ku diripenti a swo loko ni huma laha ni huyozeliwa laha ya handle hi bandeja bya ntsumbula va ku na swidumu hi swi twile xitudi leswaku
0: wa khala hikuva wu hlayeliwe nchumu
1: matinga wu kombela swakudya le handle
2: hi te yo hlela kasi
0: swakudya i fashdi conta leswaku a lava swakudya a ti fashdi conta ni nga hanyikiwa ntsumbulo
2: mahlevenila
0: tata swi tiwi munhu leswi yena

0: batrish
1: u dzovo va hina ntsena nambe ninga ta byela munhu
2: loko no suka ni zwitwani vanwana
0: va ta hi byela leswaku hi mani a nga swi humesa
2: la ku ri ki yini vazazi ntsena deposi leswi hi khalelaka swona
0: swi tiviwa hi
2: xihundla
0: ja de repente swigamawato swaku va ri swi tiviwe hala
1: i mhaka yo leyi a xipalu xipaluwile
0: ni majanelatudu ta fexata
2: hi ligarani ya se
0: hi mani
2: leswaku ku nga humi moya ni ku va ku nga ngheni moya wa le handle.
1: Ya, oloko namuntlha hi siku la u tlangeriwa e siku la xithombe nga ya
0: xithombe
2: a swi faniso
1: xifaniso
0: fanekisi
1: a vona ku loko hi vulavula hi lava va nyikiwaka u qhakuziwa hikwalaho ka mitirho va endleke na va hanya namuntlha vatsongo va tiveka swa ku lweyi a hi xiyimo xa tiko ra hina lweyi a humeleliseke ngopfu a ntirho lowu wa mafoto hi mani
2: Rangele ku vulavuliwa ngopfu
1: Ricardo
0: Rangele a ve wun'we ka vona
1: a ve nhenha yikulu ngopfu swinene ya letitelenaka ni ku susa mifoto ka swiyenge swo hambanahambana enkarhini wa nyimpi kusukela nkarhi wa vukolonyi ku ta fika yoli ya vugama ya chumelelano wa lembe na ntlhanu na lin'we Ricardo Rangele a nga susi emuchini ka tleni manxi loko u vurisa vatsongwana leswaku
2: i mani Ricardo Rangele
1: okay mhla ni mafoni i nga swa mafoni leswi
2: depos na amfoto phela sosi leya ya mfoto leya ni bule ni wun'we Domingos Mandlati i fotografo hi bulile ka nongonoko kasi mani na mavoko
0: manisiyeni
2: ange hi mfoto hi kusuhi ni ku sungula ku fa hi ndlala hine va fotografo purke nambi hi michatwini a ha vitaniwi hine va fotografo ku va hi some foto
1: wa vona la parki du poeta la lowu nghenela ka jaradelia a va talile khale swoswi u kumanyana vanharhu nyana
0: lava va ha sikiselaka
2: sikiselaana
0: vonawo va swi tiva saku
2: ja swi kusuhi purki a ka ha na ku u ta susa foto u
0: revelananananana
2: a mafoto i deposi a mhaka yi ni hlamarisaka hi yoleya ku a va fani a va yisa lava va ku susela mafoto hi matelefoni lava a si for example Sdum Machata leswi Sdum Fernando a mina por
1: exemplo
0: a ani kholwe swa ka ga chat
1: bo o hlewa
2: no a ni tsani ka ku hlewa
0: ani kholwa nga nga bula hi swona ka mabulu ya
1: ni nga swikona
0: swi nyinge bula ka swona majeleso
2: a makela swa ku mina na makwakwa hi chatile loko hi nga chatanga xikavo
0: mabulu ya mina yena ya particulare a yi tshami hi hambi ku vulavula hi switlangwana badizeri ka mapulano ya wisdom
2: a swi kona hi ta dya siku hi tshama na yena hi
1: hasiyi
2: buya kwalano ka mfoto pela
0: hi
2: le ka mfoto la for example watch hard so
0: u vulavula hi leswi ni langa na mapulano
2: i na ka hi le ka for example swoswi first conto into hi famba hi ya tlhasa hi mususa mfoto a mfoto leyi hi susaka hi matelefoni yeswo a ha munyiki Sdum
1: nada
0: a to hi vona loko a hi vona deposi chuka sosi a xi hitana xi nga kona va ku vona leswaku u ve ni nghozi ya movha
2: a va sungule hi ku tsutsumela
0: lumuya movheni lumuya wo
1: pfutangakiwenaukoyelumuya
0: xa ku sungula ku
2: i ku susiwa mfoto
0: i ku susa mfoto va ku filimara na wuketa ku a nkama lowu va ha filimara ka na wuketa
1: laliya
0: u lweliwile pero wu huma
2: xana makwakwa ku ni mhaka yi tumbulukaka ka miehleketo yanga a hi ko ku nyika lesima mfoto
0: leswo
2: a ni ku hi le ka siku bya mfoto
1: kasi

0: foto ni utomla munhu xa
1: lisemejini a swo swi va ta ku susa mfoto loko vo vona ka va hawu ni wansati wa ka va muti yibhema juni nsati kaya va ta ku susa mfoto maa para ku va swi ku hambela swa boho para swi ku nyika timhaka ka swa ku hi mi vonile hi lweyi
0: laa va tlhela va swi fika lomu kama ka mafoni
1: hi yena lweyi hi yena lweyi
0: loko u fikaka hi ku vutisiwa kasi hi malongo hina yena u ku dlengwana na
2: na a hi enceni leswi mundzuku hi ta va ni nkama swinene wa ku va hi tihlela porque i tinyingi deposit atensao mundzuku tenge hi ta ta bula swinene hi mhaka ya ku va sidumu a chata
1: na sidumu tinyingi hi nghena na emaroni yawo embora ke mina in particular ni nga ta mu hlohlotela ngopfu ku va a chata swi nyingi swa ku biha muchadwini
2: a ni khoma u hi sile
0: ya
2: chatani namuntlha swi dzinganile
1: ave mahlevo ya hina in particular
2: leswi mi a mi twanga nchumu hina va tres la studio José Makwakwa Faustino Sidomu Fernando Sidomu bye bye.
3: Rádio Moçambique. O emissor provincial de Maputo transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E a chama foi na 1.008 kHz, na FM 102.3 MHz. Logo, como é que a Ponta de Ouro, é como a H 90.0, Cassi Amagud 89.0. 13 horas em Moçambique, a Ingrid Madrungula, Esfondrangulo, Maputo, cá em Chicane, Maputo.
2: Inflica no Maputo. No Gonocota, mas jungle é assim. A chifre, um Maputo.
3: Inflica, né? Tintaritanza uli a vorre menu vutseve. Titi sale su saco tu homo. Tintlhari ta ndzawulo ya vurimi ni vutshevi ti tiyisa leswaku ku faka tihomu ku vonakeke hi masiku ya 12 na 13 aswikanukisweni swa le Mashubu na Yidla Josi na Machel ivi hikwalaho ka xirhami xi tikiseke ku fambeni ka masiku lawa ma hundzeke. Matiko ya Mozambique na Eswatini ma karhi ma tlakusa ntirhisano ka swiyenge swa ta vufuwi ni nkongometo wa ku helisa timhaka ta ku fa ka swiharhi hikwalaho ka mavabyi yo hambana. Miya mahlweni mintirho ya ku wupfisiwa ka vatsongwana hi ku kongoma ku hlengela ka vona ka mitlangu ya majogu xixikolari ya Inyemban 2026. Wo sungula nongonoko wa mahungu ya ka Inhlikani Maputo vana wena Tomas Buruma ka vukhavuteli na José Ariel Makwakwa alulamiseke ni ku kombisa nongonoko lowu.

0: hi sungula ku n'wela mbita ya hina ya mahungu hikuva hi vula leswi swa ku tintlhari ti hanyelaka a mintirho ya vurimi ni vutsevi ti vula leswaku ku faka tihomu ku vonakeke hi masiku ya 12 na 13 a swi kanekwiseni swa maxubu na idla josi na mashel a ve hikola ka ku tikisa ka xirhami ku vonakeke ku fambeni ka masiku ma hundzeke yentelelo wa mahungu lawa na Fernando Sidomo.
1: Tintlhari ta ndzawulo ya ta vurimi ni vutshevi ka xiyenge xa ta swiharhi ti tshimamisa leswaku ku fa ka tihomu ku vonekeke hi masiku ya 12 na 13 ka hweti nga ka yona eswikanekiselweni swa marakweni na manyisa a ve hikwalaho ka xirhami lexi xi vonekeke ku fambeni ka vhiki lorero. Xitshembiso lexi xa murhangeli wa xiyenge xa nyika ta swiharhi ka ndzawulo leyi Abel Xilundu lweyi a vuleka leswaku a ku fa ka tihomu leti a ku humelelanga hikwalaho ka ntungu. Xilundu a vula leswaku a xivangelo a ve hikwalaho ka ku ntalo wa swibala lomu ti tshamaka kona tihomu leti swi le enkangala matshamelo lama endlaka leswaku swiharhi leswi swi kumeka na swi le nghozini ya ku va swi biwa hi xirhami.
2: Que em termos de febre aftosa, neste momento que vos falo, o país goza de muito boa saúde. Tivemos no ano transato, no período de setembro a novembro, surtos que ocorreram na província de Gaza e Maputo. Falo especificamente de Matsinhirma, Balane, e tivemos cá na província de Maputo, Muamba e Matupini. Mas depois de várias intervenções de índole central, como controle de movimento muito estrito, conseguimos, felizmente, controlar a disseminação da doença.
1: Marito Yamurangeli, você já está... swiharhi ka ndzawulo ya ta vurimi ni vutshevi loko a tiyisisa leswaku ku fa ka ntlhanu wa makume na lin'we ni ntlhanu wa tihomu na yin'we ku vonekeke a ku fambeni ka masiku ya 12 na 13 ka goxi nga ka yena a vekulaka xirhami lexi xi beke ngopfu

0: fambeni ka vhiki lorero. Ku tsundzuxiwa leswaku ku fa loku ka tihomu ku voneke a swikanekiswini swa Mashubu na Ila Josina Machel. Laha le Mashubu ku feke emakumanharhu ni homu yin'we kun'we ntlhanu wa timbuti, nakona ku ve ku luza evutomi ka mulusi mun'we. Kasi le Ila Josina Machel a ve makumanharhu ni homu yin'we ti luzeke hi ku la ka xirhami lexi.
1: I Fernando Sudumu loka hinyika entelelo wa leti ti yeleneke ni ku faka tihomu a swikanekiseni swa le Mashubu na Idla Josina Machel, mhaka yi humeleleke hikwalaho ka ku tikisa ka xirhami xi vonakeke ku fambeni ka vhiki li hundzeke. Na ku endleka leswi, matiko ya Mozambique na Eswatini ma kunguhata ku tlakusa ntirhisano ka xiyenge xa ta vufuwi bya swiharhi swo hambanahambana. Yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidumu.
2: Tiko la Mozambique ni la Eswatini ma karhi ma tlakusa ntirhisano ka xiyenge xa ta vufuwi enkongometweni na ku va ku helisiwa mhaka ya ku va swifuwi swi fa hikwalaho ka mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu lama dyiwaka febre aftosa. I hikwalaho ka swona wavumbirhi lweyi tinhlari ta xiyenge xa hakelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwi etikweni ra Eswatini ni pfuxeleke a xifundza xa Matutwini xifundzankulu Maputu ku va xi ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ya ku tlhavanyezana ka swifuwo a ku va swi vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana. Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwo hi xiyimo xa tiko a hlamuxele leswaku na hambileswi ka nkarhi wa swoswi tiko li kalaka li nga na timhaka ta mavabyi ya febre aftosa, xiyenge lexi xi karhi xi landza mintirho ya ku tlhavanyezana ka tihomu ngopfungopfu a xifundzankulu Ted, Maputu, Gaza ni Manika swi nga leswi swi xanisekeke ngopfu ku fambeni ka lembe li nga hundza. Abel Xilundzu a tsati a vafuwi a ku ve ni ku hlayisa swiharhi swa vona kun'we ni ku va va swi tlhavisanyezana enkongometweni na ku va swi nga kumiwi hi mavabyi ya ku hambanahambana. Hi tlhelo lin'wana a tlangele ntirhisano wa tiko la Eswatini lana twisisaka leswaku hikwalaho ka ntiko lowu matiko hamambirhi ma ta swi kota ku va ma khalukisa a xikarhati lexi xi hlengelaka a kuhoxeleni ka nhluvuko hi tlhelo la ta cuma.
3: Tao hi kumeka lana nyamuntlha hi buyisa vapfhumba lava a va buyaka hi Swatini ku ta vukelo leswi hi endlaka ndzeni ka ku vhikelela mavabyi a swifuwo swa ka hina hi ntshimatshima mavabyi leyo huma mathuthuva ka tinomu ni ka minenge va nga le i febre aftosa. Entao hi leswi ni nga buyisa a va yakelani.
2: Murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwo hi xiyimo xa tiko Abel Xilundzu na vulavula hi liendzo leyi endliweke hi tintlhari ta xiyenge xi hanyelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwo ka tiko la Eswatini hi li wavumbirhi leli pfuxeleke a xifundza xa Matutwini ku ya vona hi kusuhi mafambelo ya mintirho ya ku tlhavanyezana ka tihomu a ku va ti vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana. I ntirho lowu landziwaka ndzeni ka ntirhisano xikarhi ka matiko hamambirhi lawa hikwalaho ka ku va ma vundzamanile ku endleka ka mhaka ya ku va mavabyi ma hlasela ka matiko hamambirhi.
1: Na ku endleka leswi hi tsutsuma hi kongoma layana a xifundzankulu Inyembani lani ku endlekaka hinkwaswo ku va ku lulamiseriwa leti ti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri leswo loko hi humaka mahungu lama vulaka leswaku matiko ya Mozambique na Eswatini ma ya mahlweni hi ku tlakusa ntirhisano ka xiyenge xi hanyalaka a mintirho ya ta vufuwi hikuva tintlhari ta Eswatini ti hanyalaka mintirho ya vufuwi bya swiharhi ti kumekaka lomu tikweni bya Mozambique hi ku kongoma ku thekela vutlhari byi nga ni nkongometo wa ku lwisa mavabyi yo hambanahambana ka swiharhi. Layana a yi Nyembani ku karhi ku lulamiseriwa mitlangu ya ku tiyisa miri michuwaka Jogo Jiskularis i Nyembani 2026 leti ti ta na Rigoberto Xisano.

0: inkomo vengisete va ra dipsambiki na kune nya yengolani aleno institutu industrial da matola la nkumeka ka a delegação xifunza nkulu maputi ngata kumeka a festival national du jogo desportivo escolar nyamba 2026 mtiro watsakisa va teacher ne vatsongwana va tira ikiki ya va vona swaku va tira na vapimisa a mihandzu ya unene xifunza nkulu maputi xini malembe ya manyingi xini ma festival ya manyingi na xinga kumi a mihandzu tinga xa hi titulo national lembe leri a va teacher lava va kumeka lani ka delegação le va ri va dya ku cinca a michumu na vona va teacher vanharhu ni ku va tsaki va nyoxa hi mitirho va hambaka va nyoxa na vona leswi vatsongwana va swi kombekisa ndzeni ka kampu nakona ni ta sungula na mamana na teacher mun'we teacher Trinadora a wu mexi mutempo u nga va lavi ti ku sungula
1: a vito la mina i Mina Arminda ni teacher wa Marakweni ni la ni tirha ni modalidade ya handball ni tirha hi petula a edição lele a ni tirha hi le kampu a ni dari matreni ni tirha ni petula maxe hi na ha tsaka hi ntirho lowu hi wencaka a vana va kombisa ku kula a ka prestação desportiva swa hi nyoxisa e pronto para ku conti pa dara para ku ya ya kopitira ilungile
0: ilungile ndiba swa ku a modalidade wa mwina wu ta buyisa xihiwa tika hlaya yi bindzu ra linene hi titulo
1: no falha nada hi ta buyisa hi valungisile vatsongwana hi ta buyisa
0: okay khana mambo na kona ni ta bula na teacher mun'we professora trenadora wa mexi mutempo u nga ta bala vito
2: Ivone da Graça Nyaxengo, lembe leli ni tira ni vatsongwana va ginástica e kambe la ku sungula ku tira ni vana va ginástica kambe i desafio ya ikulu hina vana vambirhi va special i nga lavaka va nga yingisi ni lava va normal se hi tirhisana na vona ka ntlawa wa ginástica salto a corda ni swin'wanyan'wanyani kambe ha tshemba leswaku va ta lulamisela swilunga hi ta kota ku vuya ni mamedalya inkomu
0: hi ta buyisa mamedalya
2: hambiloko va leswi nga maprofa ya manyingi a medalya li ta vuya inkomu
0: ni ku khani mambo na kona hi ta bula na mun'we hayi na ticha mun'we professora trenadora wa mexi mutempo a nga ta bala vito na yena
3: Brigida Masango, ni teacher wa educação física, ni fundisa a escola secundária Alfredo do Nyamtete. Mina lembelezi ni tire modalidade wa ginástica, ginástica yelweyo anga ku tlula mpindza. E ni ka ginástica yo tilungisela hi ntamu hinkwawo porque hi modalidade swa ku vana ten ke va kumeka na va le concentrate ka modalidade lebyi ni vana va bidzi va normal ni vana va bidzi va ku kala va nga khaneli va nga kala va nga ingeli and nkatizi lweyi wezu hi kombela a xikwembu xi hi pfuna hi matimba xi hi pfulela tindlela pa hi kota ku bisa a tasa pra Maputo provincia
4: i Rigoberto Xisano loko hi nyika entelelo wa ku lulamiseliwa ka mitlangu ya jogos escolares Nyembani 2026 na ku endleka leswi vachayi va kusukela ka tindhawu to ku hambanahambana ta ku lumba xifundzankulu Maputo va ta hlengela ka mintirho ya vuyimbi michuwaka Mowa Fest mintirho leyi hi ta yi kuma hi ndlela ya entelelo a ritweni la Alberto Paulo
5: enhlikani José Ariel Makwakwa enhlikani vayingiseti va Radio Mozambique vachayi va kusukela ka matiko yo hambanahambana va ta kumeka ka ndzumba wukulu nkhuvu wuchiwaka Mowa Fest wu nga ta endliwaka ka masiku ya 11 na 12 ka Ndzhati a xifundzeni xa ka N'wamba i nkhuvu lowu ka wona ku humelerisiwaka swinene a bindzu ri humelelaka xifundzeni xa ka N'wamba ngopfungopfu nyama ya mbuti ka vachayi lava rhambiweke ka kusukela ka matlhelo yo hambanahambana ku humelela muchayi wa tiko ra mir ka N'walungu Afrika-Dzonga Botswana na mbeni matiko man'wanyani handle ka vachayi van'wani va kusukela kolomu a tikweni Jaimimira Ndulinu murhangeli wa ndzumba lowu chiwaka Mowa Fest a ri nkongometo wukulu va ku tlakusiwa a vukosi bya xifundza xa ka N'wambama

0: imela vayimbeleri va Estados Unidos da América, va Swazini, va le Joni, va Cabo Verde, kumbe ka matiko ya ku hambanahambana hi nga lava hi va khetheka ku va hlangana na hina ka siku leri la 11 na 12 ka Setembro loyi ya taka. Lava ni nga hlaya matiko ya kona se va tiyisiwile. Ni vulavula hi Grace Evora wa Cabo Verde, ni vulavula hi Portuguese wa le Angola, ni vulavula na yena na Anna Joyce wa Angola, hi le Joni ku ta Kele Khumalo, hi le Swazini ku ta DJ Cap na Vele Mtshelo Ndzimandla. Hambi hi lamutshameki hi ta velela hi wa ntlhanu hi nga se ta fela ya 11 ka leswi chiwaka Divas Night, ku ta hlengela Gabriela wa lamutshambiki, ku ta hlengela na yena Lisa James hi nga muyimbeleri nkulu wa lamutshambiki. Hi Mugivela 12 ka Setembro hi ta veni va Cabo Verde laha ni nga hlaya kona, ku ta veni na Grace Evora hi le Angola, ku ta va ni Portuguese la Mozambique, ku ta va ni MC Roger, ku ta va ni Elio Beats ni vayimbeleri na vona va le ka Mwamba lava se hi nga bulabula na vona ku va na vo va hlengela ka siku leri. Kambe vayimbeleri va le Mwamba bya ha dyondzisiwa kumbe bya ha dyondziwa makungu ya kona ya ku hi ve ni 10 wa vona vayimbeleri va le Mwamba, kambe swa ha xopaxopiwa. Loko se swi wupfile hi ta paluxa swa ku i va mani va le Mwamba va nga ta va kona ka nhlangano lowukulu.
1: Jaimimi Randolin, murhangeri wa Mzumba wukulu lulamisiwaka xifundzeni xa ka N'wamba, i Mowa Fest, nkuvungeta patsa ka vachayi nambi ni mitlangu ya ntumbuluku hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba ni xifundzankulu Maputo. Nzumba u ta pasa na kona ni vachayi va ku rhambiwa ka matiko yo hambanahambana ya misava. Nzumba u nga ta endliwa ka masiku ya 11 na 12 ka hweti ya Ndzhatataka.

0: Hi kongoma vugan'wini bya inhlikani maputu wa namuntlha lomu hi humeleliseke leswi swa ku tintlhari ta ndzawulo ya vurimi ni vutshevi ti tiyisa leswi swa ku tihomu ti luzeke kumbe ti feke a swi kanikwiseni swa le Mashubu na Idla Josina Mashele ivi hikwalaho ka xirhami xi tikiseke ku fambeni ka vhiki loku hundzeke. Matiko ya Mozambique na Eswatini ma karhi ma tlakusa ntirhisano ka swiyenge swi hanyelaka ta vufuwi bya swiharhi hi ku kongoma a ku lwisa mavabyi yo hambanahambana ka xiyenge lexi. Vakwerhu va Milela Tomas Buruma ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa lulamiseke ni ku kombisa lowu nongonoko va le ku dya hi ku yengeta.
1: Inhlikani Maputo. Nokonokota majungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
2: Treze horas 17 minutos de comila na xi yenelika kone. Majungula ya mimbangu ya ku hambanahambana ya xifundzha nkulu Maputo ka nongoloko inhlikani Maputo a viki nongoloko wa majungula ka kunene lowu u pfuleke xiyenge lexi xa mintirho yi sunguleke hi 3 horas na yi ta ka fambaka na xona ku tlhasa kusuhi swinene na 16 horas. Ku nga le khale hi ta va ni vunanga ku tlhasa 3 horas na 30 minutos ka maluva likwerhu hi ta ka bulaka hikwalaho ka siku lebyi bya namuntlha. Namuntlha a nga siku bya ku tlangeliwa a ku va hi seketelana, a ku va hi pfunana, a ku va hi khomana loko munhu a ve ni swa ku biha, loko munhu a le ka matshamela ya ku tsondzoma, vuseketeli ku mu pfuna, ku mu tlakuxa. Hi leswi hi hakakunene hi fanela ku ve ni hangisa xiswona siku rin'wana ni rin'wana, kambe ke hi ta navela ku tiva ku wena muyingisele leswaku yini hi byini lisima bya ku va hi seketelana loko makwezu a humeleliwa swa ku biha

loko makwerhu ale ka matshamela ya ku kazata loko moyakelani u vona leswaku a matshamela ya ke lawa ku tani manavelaka kumbe majulaka ku vana wena u tshinshekela ku yene hi byini lesima maseketela hi fanela ku veni mahentsha hi wani na kone hi nga swikota ku veni switiva kumbe hi nga tivisa ku yini leswaku ina manyani alika matshamela lawa na kone a jula ku seketeliwa hakunene hikwalaho ka ku masiku lawa hi hanyaka ka wone ma swi tiva na n'wini leswaku i vanyingi lava va navelaka ku va va hi kanganyisa u tshama u kuma nyani a navela ku va seketeliwa hi xo karhi na ku ve a hi swa ntiyiso kambe leswi hinkwaswo hi ta bula loko hi ta ku 3:30 ku va hi pfula mukhandlu leswaku wena muyingiseti u siya xifuva xaku henhleni ka siku leri ra namuntlha siku rya ku va hi seketelana loko swi ta koka 3:00 xi ta buyani matirhungula nhlikani ka 3:00 xitiviso kasi ka 3:10 hi ta buyani nongoloko lowu khanelaka hi ta madela manene loko hi ku 15:00 hi buyani matirhungula nhlikani hi ku phinda 15:00 xitiviso traku hi mitlhasela tijonso ni vumundzuku tshoka leswi hi ta hambanisa vunanga ku va tlhasaku swihi swinene na dza sezorex lana hi yaka mahlweni ku va hi n'wi navelela vuyingiseti lebyinene nhlikani lowunene wa namuntlha wa vuraru siku ra 19 ka agosto 2026 na hi hlaya leswaku namuntlha ka ku fumela nyana hikwalaho ka ku mahisela ma tlhasaka 27 degrees lomu doropeni bya Maputo aku zhamba ku va u va na hine u pangalatana ni mintirho ya xitichi lexa Emissora Provincial de Maputo loko u kumeka kulomu u nga hi kuma 102.3 FM a Ponta d'Ouro ha 90.0 kasi Magudi ha 89.0 loko kutani u li ka ku amfukeni u nga swi kota ku va u hi kuma hi ndlela ya internet www.rm.co.mc.

0: kwezu alika matshamela ya kukazata kumbe ya kutsonjoma swini lesima haka kunene nene kuva hinkwezu tiva leswaku lexingwana xone unga swikota kuve ni upfuna mungano umseketela nakone umutlakusha.
1: Bola num belo avô que nasce mato, se não é aquele que quer escrever campo. Aquele também é o que se engula. Aquele também é o ombire. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Cambia o gamo, um bom pepo, aí no sentango.
2: O irmão é que vai cruzar, levantando o tênico campo. O assa, tanga bela, canguana, o antano, o atuete. A tula lá, belo, um pepo.
1: Cassia na enda, aí.
2: Sato, um belo, um pepo. Um anangana, aí na macatene, um chai, um pepo. O assa, tlui. Aí anda se combi, se só que vem, um anacarate, rumo. Masila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: isi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene u nga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad ku nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe

Vovó Cecília Abairo Kamuati Joana, Baraka Cada Qual Com Qual, Já Cabral Francisco Sabão, Xihelene Chacanhaca, Papelaria Carlos Chambane, Abeluluane, Baraka Armando Shoppe, Abairo Matendini Quarteirão 68, Andrade Nhabinda Asef, Abairo de Liberdade Quarteirão 14, Nile Baraka Kamuamunhengi, Aboane Bairro 2. Kongoma Kamimbangu de Midongolo Chique, Mujanjo Amingi Sete, kuva utishavela a swipapela na swa ku dzungula maxaka ni vangani u hlengela ka nongoloko ni ti dzungulela vanga lowu ya xaka hi mugqivela ni sonto hi mali ya 10 mitikax ina 13:32 vaxandzwa va yingiseti namuntlha hi siku ra 19 ka agosto siku lebyi ku tlangeliwaka a siku ra ku seketelana siku dya ku va hi pfunana siku dya ku va hi seketelana loko hi vona leswaku ina munghano kumbe makwerhu kumbe muyakelani a le ka matshamelo ya ku karhata a tiva eka n'we leswaku masiku lawa hi khalutaka ku wone timhangu ta ntumbuluko i tinyingi leti minkama ya ku tala ti vangaka swinyingi leswi swi endleka ku va hi kota ku vona makwerhu na le ka matshamelo ya ku karhata i timpfula i mimoya ni swin'wana leswi nga kotaka ku ve ni swi hi hlasela evuton'wini byebyo mimitini yebyo mahanyeleni yebyo leswi swi nga tshukaka swi hi beka ka amhangwini ya ku va na hine hi lava ku va hi seketeliwa hi byini lesima bya ku va hi seketelana hi seketela ma hi seketelisana na ku yini hi na 3:33 swi nga swi kota ku va u beka mavonelo yakho hi ku khoma riqunga ka 8231057751 kumbe 84321287 hi ta phinda 8231057751 kumbe 84321287 u nga kanakani a hi hlengeleni hi siya mavonelo yebyo ku va hi kota ku ve ni nakone hi pfunana hi seketelana.

0: E na 13 horas 37 minutos, jita jingisa kuwa hiya mkela mingi seti liwanga kalikunga inge inhlikani.
1: Inhlikani kanumabuma.
0: Inhlikani, bula na mani?
1: Mbula na Cecilia Nkuna, a 2000 wa magudi.
0: Mm-hmm, mama na uinge lini nchoko magale bula kayone?
1: Ini stile ma.
0: Unga ibekela ma vunela yako?
1: Imatongo njano wale sako yusunzu ranza kwa mge na karadu maji.
0: Maji ya lisi maka.
1: Kambike lisini chaka saya kaso na anchoko makale muive keke inchoko makale ifanekele kujunzi sa munga ni munga nyana. Ah, leso mama akupunana inchumushar sima.
0: Mhm.
1: Ene akupunana akula kubuka leswa kuna apuna luya hikusa ana swona me munzu kutani pfuna. Kota kupfuniwa munhu lweyi a hanyaka nana amusavini.
0: Mhm.
1: Kambe swila kuna wena u lavaka ku veni pfuniwa u tinyiketela ku va uni xiyimo xa xinene ni ku hanya ni vamakwavo. U ta kuma ku pfuniwa na u nga swi qavanganga u nga tiyenci ku ngi ho va nchumu xa ku kala xi nga presta nchumu tiveki u xisiwana u yini u nga tiveki leswaku u xisiwana a musaveni a ku na xisiwana xipasi ni lava va ku ve na wena va ku namarhelaka u ta kuma ku pfuniwa hambi yi ri yindlo yo bondlomuka loyi a nga ni tende a ta ta na rona hi tlhelo lweyi kumbexani xinu lawa u ta va nkama yi nga bondlomuka ku feprata Ata kunika prat leso ikupuniwa. Utala ka swona uta swikolokarela phambeni na kuve ava makweru va ku sokurile na unga pimisanga khani mama.
0: Khani mama swinene hi tlangile swinene mavonelo yaku yana mahlweni u va na yini.
1: Khani mama swinene ungulelani ka hinkwavahi.
0: Khani mambo. Ina 13 horas 39 minutos na 40 segundos. Na wene mutsanjwa mingi seti beka mavonelo yaku. Eu convenho com o Malikunga cá 82-31-05-75-1 com o 84-32-12-28-7. E antes de ler, eu convenho com o Funana Rimiana Cânio. Inxicane? Oi, oi, oi, Inxicane?
2: A Vitora Rossi. Ah, ele quer dizer.
0: Amém.
2: Cânio Mambu Mamá. Nhlekani mama na kumbe ku tiva leswaku kusukela endyangwini wa kwako ku ta swa kula ni mutini wa wahaxi swi ni yini mama na wanga
0: oh khani mamba hosi hlayisile swi transekile tatana
2: oh khani mamba ni khensa hosi hi swona swo fana ni swo sweswo loko hi swoka swi kota ku hi tlamakanisa ka siku ra nyamuntlha kunene a dzunisiwa hi laha ku nga ri leli kunene a rituleli u litwa na dotori matirhandzi haleni mugangeni wa CMC kwala maguvanini leswi
0: Doutor Matranza.
2: Doutor Matranza.
0: Mbaye pfulela xifuva xaku tatana.
2: A xifuva xanga kunene xi nga le marito a ku le hentamu ni haliya ku goma. A leswi ni nga ta xi rhangisaka hi ntamu ka hina hinkwerhu hi nga va ka hi mihlengelo ka mhaka leyi. Kumbe ka lava va swi twaka kumbe va teke a xivutiso xa wena. A xa ku sengula hi fanekele ku rhangi hi rhangile.

0: A ntawu hi leswi swi kombelaka leswaku a wu rhandzu hi lona le faneleka ku ve hi hi rhangelake hinkwerhu hi nga la ka le misava a ku ve hi ta kota ku ve hi khapana hi tindlela tinene. A ntawu marito ya mina matsongo ma gomile hi kolani ka ku hinkwavo lava va swi twaka a hi rhangiseni a wu rhandzu lile linene a lela ku vungunya lile linene. A ntawu hi ta swi kota ku tirha a xivutiso xa wena lexi u nga xivutisa la leswaku hi nga va yihi hi ndlela leyi hi nga pfunananaka hi yona xana ke loko munhu a humeleliwile leswaku kahle kunene a nga va ku va a nga va ku feliwa a nga va a ku vabya a nga va ku mu kuma munhu na yo khutu hi ku pfumala xa ku tlatleka maxi a nga vabyi a nga nhasani u pfumala xa ku tlatleka seyo khutu u ngumaka munhu makwerhu a ngo heyi hileswaku phela la kona ni nga kona swa ku ntenca yini ka dilambu ra nyama kha ni swi tivi u ngumaka munhu a ngo he phela eke a ni na xambirani xa wona a ni ta makwenu wa mina loko swi twa swi ku kawu ni swi koputana swimbirhi a mba susa xin'we makwenu wa mina u munyiki u ta va u nga luzanga mundzuku na yena a ta pfuna wena kani mavoni nge tateli hikusa mbangu lowu i mbangu wa hina hinkwerhu hi fanekelaka ku ve hi veka a mavonile ya hina dotori matirhanse a wa tlhelela a mugangeni wa sente ni fambi
1: kani mam swinene tatana hi tlangile swinene hi mavonelo lawo ha duma leswaku lwa hi yingelaka ta kota na yini ku ve ni a kuma nseketelo hi ta ya mahlweni ku ve ni hi yamukela hi nge hinhlekani
2: njani kani mambo
1: hinhlekani tatana hi bula na mani
2: kumuna na Alberto wa Mahubu.
1: Tatana Alberto, beka mavonelo yako tatana.
2: Ababa loyi alandi.
1: A wile tatana Alberto kambe loko u hingela a hi navela ku veni u tlhela kambe u drinkisa ku veni u hi fonela hikolaka ku mavonelo yako mani lisima drikulu ku hine ni lava va hingelaka ya mahlweni ku veni mi yamukela enhlekani.
3: Kani mamana
1: enhlekani hi bula na mani
3: Albert mhanyi wa khongoloti
1: tatana Alberto ka khongoloti mavonelo yaku henhleni ka mabulu yesu
3: mavonelo ya mina hileswaku vhela hina vanhu hi nga vana va swikwembu hinkwerhu ku laveka hi pfunana loko makwenu mi vona leswaku pa a ni chumo wu karhi kumudara kufarta kumnyika hikusa lo misaveni hinkwerhu a nga kona loyi a nga na swona hinkwaswo nga ve ni leswi u pfumaleliwe swimbenyana nga ri ve ni mi tshumi yinyingi u pfumeliwe valeriwe hi mipimiso mpfumo na munhu hi maidea futhi swi ni leswi u mahisaku azi ka mitshumu ya swibya swi vebya na swi hinkwaswo ni swakuta hinkwaswa naswo ya kambe loko yi pfuna mumbenyana munhu loyi se ni fikaka ku laveka ku va a wo ku yila direta lila swikerida li nga tivi nchumu a swi swonji ko loko mu pfuna munhu ka loko a nga li malaka ya mina Alberto a file
1: iswo leswo
3: bya leswo a swi tsakisi na swona a swi loko mu nyika munhu loyi a famba ya sweka loko a ri mitshumu ya fuda a ta a ya mbangu u cineleriwe hi mali mu nyika futhi a voko leri nyikelaka va lengeseriwa na lona na katika purike loyi a ni amukelaka leri loko a ta hanya ta hamba swikhongo ta ku lei loko a nga li manyana swikwembu swi mu katekile
1: kani mambo hi tlangele swinene tatana Alberto
3: ya ntanyimakolano ni nyikela mbangu va makwerhu kani mambo
1: kani mambo hlekani unene va na mahlweni u hingiseta kani mambo hi na 3:43 kasi 46:82:31:05751 na 8:4:32:12:28:7 hi tinhlayo leti mudyondzi wa muyingiseti lana kumekaka kone u nga swi

0: Kota ku ve ni u tunga leswaku na wena u hlengela ka mabulu yezu hoyo hoyo inhlikani inhlikani hoyo hoyo hoyo hoyo tatana hi bula na mani
1: ku vulavula na Lorenzo Hlawata Progonisa
0: Sosimon tatana Lorenzo u kumeka kwini hi tiva leyi Mavonelo ya ku tatana henhleni ka mabulo lawa nga na wona namuntlha hi wani
1: mabulo lawa radio leswa mavitisaku i nchumu ya lesima swinene a ku pfuna nchumu leswi swi hlayisanaku leswi tihlokwenina swiliswo swi koho tihlokwenia eka swilo leswi swi lava kuna organizasaku manyana na swa ku endliwa organizasawu a hi kusuka leswi Lorenzo ni ku ni ta endla ku pfuna progresa swi pfuni nchumu ancete loko ku na organizasawu lava nga kona va vekiweke va organizariwa swa dara swa feka futhi swi pfuta mun'wana hi nga xivuki hi nhlonge hi nyika ku kukaii hinkwayo leswi yisa swi siyeke swa le rhandzu hi le
0: hi swona hi tatana Lawrence hi tlangelile tatana
1: a loko tora nga ntirhweni mani
0: eni ya bila eni ya bila
1: kanimambu
0: tatana hi tlangelile vana na yini hi tlangeli swinene 3:48 hoyohoyo
2: inhlekani
0: bula na mani inhlekani 8-2-31-05-75-1 na 8-4-32-12-28-7 e mi xinxile vaxanxo vengisete kuveni kumwe hi samahlweni mabulu yezu leswi namuntlha nga siku bya ku tlangeliwa ka ku seketelana kumbe ku pfunana hoyo hoyo inhlekani
3: inhlekani
0: kanimambu swinene tatana inhlekani u mani vito
3: Armando.
0: Tatana Armando, e bula na o kumeka kwini?
3: Ah, ni kumeka ka xoko.
0: Oh, kani mambu, nga beka mavanela yako?
3: Na, no khensa ama jondisele ya n'wina, jondisa. Kunyika, a kunyika swa karata munhu. Eku sa munhu, i nyika. Hi loko a twa hi vanhu va ku kuna ku nyika kumbilwini ka yena swikoo leswo fana swo ku a wu nyikanga nchumu swi lava xikwembu xi nga va nyika a moya lowu wa ku nyika hi wona va katekaka swi woniwa ku yisa hi ku ya nyika ku moya wa wena u li no luza a u ti hlupha mahala se ku kateka lava va nyikaka hi moya ya vona yo basa yo basa swi nga pfuna yena hambi hi ku thepeleni ya xikwembu loko wo vona mun'wanyana khipa mila ya nyika u ku na mina vona a khipa mila ku mbilu ya wena laha phakati la ya khulumela a swo kosa ku tlange nkama xikwembu xi yamukeli
0: iswone
3: se a hi dyondziseni le ka ku nyika mbilu ya wena na yi basile swa ku u huma ka swona wena wo pfuna hi nawu ku loko wa moya ku kutsima se u ku fikelile u nyika moya wa wena u basile u maxa ku loko u nga fikanga u nyika ku ha khunguvanyekelo eluzile swa mina ha wu tlanga leswi se dyondzisani makolo wa mina
0: kani mambu tatana
3: kani mambu kanomba swinene
0: hi tlangelile ku seketeliwa nhlekani wunene 13:51, 8-2-310-575-1. Oi, oi, inhlekani.
1: Inhlekani. Inhlekani, mama.
2: Mhm, hi bula.

0: Ioana Tatiana Carlos Mofo Matsini.
1: Tatiana Carlos, Ioana, mavonelo yako?
0: Mamana, leswaku hi ni vanhu laha misaveni ha karhata. Phela a hi tulile, a hi nyikileni hi mbilu hinkwayo. U nga siyi nchumu. Maji u nga kuma munhu a ta a ta ku pfuna humeleriwa hi swikarhati mina a ta suka a teka nchumu a ku nyika. A siku leri u tshukaka ku phazama kumbe wo phazama yena swa switsongo. Hi yena wa ku tlhela a suka a famba a huwelela ku ile loko a nga le mina. Loko a nga le mina ni nga n'wi pfuna. Nyamuntlha se wa swi kota ku a phazamiwa yena hinkwerhu vamakwerhu loko ni ku phazamile le mina na wu nyiki xo karhi u nga vulavuli tsundzeka. U ku makwerhu u ni phazamile ni munhu ri ta kota ku tshama hansi hi vulavula. Swi vonelo la mina mamana a hi cincini timbilu tamala a li simeni. Kamba mbilu mun'wana ni mun'wana hi fanele ku tikamba timbilu ta hina.
1: Kani mam swinene hi ku navelela nhlekani lowunene 3:53 byo saleliwa ntsena hi ntlhanu timinete na tibitri ku va hi gemeta xiyenge lexi xa ku va hi bula na wena miyingiseti henhleni ka nhlokomhaka leyi hi khwimbaka namuhla namuntlha hi nga ka siku ra ku seketelana hi seketela makwerhu hi seketela muyakelani hi seketela a vanghana lava kutani va vilelaka ku veni va pfuniwa hi xo karhi swi ni risima ku veni hi pfunana hi nga swi kotisa ku yini ku veni hi pfuna makwerhu kumbe munghana loyi a nga ku xanisekeni hi enca yini maencela hi wa ya ku va hi seketelana siya mavonelo yaku hi ku veni u khoma riqunga ka 0823105751 kumbe 84-32-12-28-7 3:54 na wena mingiseto wa ku rhendzeka kwihi na kwihi lana kumekaka kone wa rhambiwa hikwalaho ka ku mavonelo ya ku mani risima oyo oyo inhlekani kani mambo tatani nhlekani bula na mani 82-31-05-751 kumbe 84-32-12-28-7 hi rindzela wena muzhandzi wa muyingiseti ku va u ta hi siyela mavonelo yaku ku veni na wena u hlengela ka ndzimana leyi hi bulaka hi yone namuhla siku ra 9 Agosto. Oyo oyo inhlekani inhlekani 82-31-05-751 kumbe 84-32-12-28-7 ta hlomela muyingiseti lweyi a gongondzaka hi nge inhlekani hoyohoyo inhlekani

0: 13:59, vadyondzo va yingiseti hi tlangela hinkwawo lava va hlengeleke ka xiyenge lexa ku va hi beka mavonela henhleni ka siku leri ra namuntlha bya ku va hi tiva talisima bya ku seketela mun'wana ni mun'wana loyi a nga ka matshamela ya ku karhata. Hi gemeta kola ndzimana leyi ya ku va hi yingelana henhleni ka nhlokomhaka leyi hikwalaho ka ku ku nga le khale hi ta va ka 14 xikama ku va hi buya ni madringula ya nhlekani. Ntshawo ka madringula hi ta va ni switiviso. Ntshawo ka leswo hi ta n'wi tlhelisela nongoloko madela ni vutomi byinene.
1: Radio Msambiki, Maputo.
0: Ya shamfukeni hamili woitu kilowarts ni FM 102.3 MHz. 14 horas, Msambiki.

hi sonto a xihlalweni xa xoxo xifundzha xa Bebani xifundzhankulu Zambezia yi tlakukile lana kutani yi tlhasaka ka ntlhanu. Murhangeli wa xifundzha xa Bebani Kasi Jamal loyi a yengeseleki madzungula lawa a hlayi leswaku ntshumbu wa vuntlhanu wu kumiwihi wa vubidri wa tolo ka mali lowu a ku landzeriwa ntirho wa ku juletela lava va nga lahleka ndzeni ka lwandle. Ku yengeseliwa leswaku ku ta tlhasa sweswi ka ha juleteliwa ntlhanu wa vanhu na vabidri lava va nyamalaliki. Byatsu lebyi a fa byi tleketle 10 wa vanhu na 4 lana vabidri hi lava va kumiwiki na vanhu vutomi. Hubyana leyi hanyelaka mintirho ya lwandle yi karhi yi juletela ku tiva hi ku hetiseka miganga leyi yi nga xihena ku va ku va ni vudumeli bya tingwenya emigingeni ya nambu wa Zambezi xifundzhankulu 30. Hi mahincela lawa ku kongomiwa ku va ku yalisiwa vukumeki bya vanhu ka mbangu lowuyani ku humelelaka vudumeli lebyi. Tanihi ku hlaya ka muxrhangeli wa xihubyana lexi August Louis handle ka ku beka swikombiso swa mhangu emugangeni lowuyani ku hambiwa mapalestra ka swikola leswi kumekaka kusuhi ni nambu wa Zambezi. Ku honekela ka switirho hi kola ka timpfula leti vonekiki ku karhatisa mintirho ya nhluvuko axifundzhankulu Gaza. Marito lawa masiwi hi ministri wa planification and involvement lwa tiyisaka leswaku ku honekela ka switirho swa ta vudrimi ni switarato swi tlhelisela nthaku mintirho ya ku hluvukisa xiyenge xa ta vudrimi kun'we ni ku tleketla minchumu ni vanhu. Salimu Vala a sima rito lawa ka liendzo lebyi a dyendzelaka xifundzhankulu Gaza lana a yengeseleki leswaku mfumo wu karhi u tirha ku va u yantswisa vulandzri bya makungu lawa ma lukiweki ku va ku antswisiwa mahanyela manene ni matirhela nthaku ka tindhambi. Kompani ya Linhas Aéreas de Moçambique yi karhi yi yengesela swihahampfhuka leswi taka kongoma edorobeni ra Chimoio xifundzhankulu Manica. Ku kongomiwa ku va ku yanguliwa ku vilela loko ku nga kone hi tlhelo bya swa ku famba ha swone emugangeni lowuyani ndzeni ka ntirho wa nhlengeletano yikulu ya vandla la Frelimo ya vukhume na yin'we leyi taka landziwa edorobeni lebyiya na yi sungulaka hi wa vuntlhanu hi yaka ku yene. Xileswo ku vekisiwa ku va namuntlha kusuka lomu doropeni bya Maputo 10 wa swihahampfhuka leswi taka tleketla lava taka kumeka ka nhlengeletano leyi kun'we ni varhambiwa. Namuntlha i siku bya vugamu ku va ku tlhasiwa edorobeni lebyiyani ku lava va taka kumekaka ka nhlengeletano leyi. Mintirho ya ta vudhawu ya tiko bya Republika Demokratika do Congo va hlaya leswaku mintirho leyi milandziwaka a ku va ku helisiwa vandlalaki bya mavabyi ya Ebola a mikombi mihandzu minene. Nhlayo ya vanhu lava kumiweki hi mavabyi lawa yi tlakukile yi tlhasaka ku 5,000 tanihi ku hlaya ka lava va vonelelaka tinhlayo ta vanhu lava kumiwaka hi mavabyi lawa. Eka vukhume na ntlhanu na kabidri na tiko lebyi byi hlaseliwa hi mavabyi ya Ebola lana nyan'waka mavabyi lawa ma kombaka ku tlula mpimo hikwalaho ka ku tlakuka swinene ka vanhu lava kumiweki hi mavabyi lawa leyi kombisiki ku tlakuka swinene vugan'wini ka hweti ya Julu ya nyan'waka. Avugan'wini bya vhiki nhlayo ya vanhu va luziki vutomi yi tlhasi ku 2,378 tanihi vupaluxi bya hubyana leyi hanyelaka ta vudhawu bya xitshungu na yi kombaka ku tlakuka swinene loko ku fananisiwa ni nhlayo yi vonekeke malembeni ya 2018 na 2020. Hi mahincela lawa varhandziwa va yingiseti hi n'wi tlhaseli madzungula nhlekani hi Emisoro Provincial de Maputo mawaku loko mimakumi hi tindlela tinene ta vuyingiseti ka swikhoma moya swinu man'wana hi nkama u landzelaka.

Majungula Nhlikani hi Emisoro Provincial de Maputo mahlayiwa ha Enya Bila. Nhlaya vanhu ya lava va luziki vutomi hikolaka ku mbomomela ka byatsu lebyi a fa va endla ku dyondza.

0: ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela.
1: Majula amatapa kumbixana hambowa
0: dana hi ndlela yinene.

0: hlanganaka ni vuhlayisi bya vutomi bya matihlu yeso. Mavabyi i manyingi lawa ma nga kaxataka a matihlu, kambe loko hi tihita hi ku landza a maendlelo manene hi nga pumba man'wana kumbe hi ma hlwelisa ku va ma kaxata a vutomi byeso. Tanihi xihena ni ko namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge xa ta vudahu ndzeni ka ta madela manene, akuva a hi tlhazihisa hi ta maendlela ya ku va hi antswisa vutomi byeswo hi ku landza madela manene ma taka hi pfuna ku hlayiseni ka vutomi bya matihlu yeso. Tatana Elisio Johani hi lweyi hi mu yamukelaka ni ku mu hoyozela akuva hi hlamuxela ta nhlokomhaka ya siku ra namuntlha.
1: Namelosa vayingiseti va radio, nkarhi lowu hi la ku vulavula hi tlhelo ra madyela manene ni leswaku hi ta dokadokisana mayelana ni swakudya leswi swi fanelaka a ku va swi dyiwa leswaku hi ta vhikela a mavabyi ya ku yelana ni mahlo ya hina. Xa ku rhanga a ni navela ku vulavula leswaku a ku na a swakudya hi ntelelo leswi swi tirhaka tani murhi wa mahlo kumbexana wa matihlo, kambe ku na a swilo leswi chiwaka a mafaturi leswi swi endlaka leswaku a munhu a nga veni a leswi chiwaka a vizombo ulse a veni a mavonela lawa ya kahle. Hi tlhelo lele hi la ku vulavula hi xa ku sungula hi leswi chiwaka va ngo i xitilo de vida hi xichangani va ngo i nduma ya mahanyelo ya kona. Ni leswi chiwaka leswaku a ndhawu leyi tshamaka ka yona, hikuva i ndhawu leyi ya ku minkarhi yin'wana yi nga tshama na yi le contaminado hikwalaho ka mahanyelo ya hina leswi hi dyaka swona, naswona swi nga fambelana ni leswi swa ku swi endla leswaku a mahlo ya hina ma tshama ma nga le kahle tshamela swibedhlele hikwalaho ka mavabyi ya matihlo. Hi tlhela hi vula hi va le faturi Jeanette ku u vula leswaku faturi Jeanette ku hlaya swa ku a mavabyi lawa ma nga tlulelana hi tatana kumbexana na mhani pravana, hikuva swi le engatini u vula matlhelo lawa i mavabyi ya ngati ku ma tlulelana hi nguva ni nguva. Ku na swin'wana i nga mavabyi lawa ma chiwaka diabetes, hikuva a diabetes na wona yi na masintoma va ngo i vizawu nturva u vizawu embasada, hi leswi endlaka leswaku a munhu a nga vi ni a sawudi okularosexa a sawudi ya matihlo. Lana conforme hi nga vulavula hi la ku vulavula hi ta madyala ya manene mayelana ni mavabyi ya ku yelana ni matihlo. Lana a hi toloveli ku vulavula hi ku sala lani nga ha vula kona leswaku a ku na a swakudya swa ku hi swona ntsena swi nga endla leswaku i vele a murhi wa ku daha a mavabyi ya ku yelana ni matihlo. Kambe xa ku sungula hi ta vulavula hi leswi chiwaka a ma-nutrient. A ma-nutrient ya essential leswaku hi ta vhikela a mavabyi lawa ya ku yelana ni matihlo, hikuva ku na a leswi va ngo i prevention o se i xivhikelo leswaku hi ta ve ni a wu tumela kahle mayelana ni mahlo ya hina, leswaku hi hlayisa a matihlo ya hina leswaku hi nga fiki se ka xigava xa ku va hi va a swi fa mahlo. A xa ku sungula hi ta vulavula hi leswi va chiwaka a vitamina A. A vitamina A leyi vulavula leswaku a ni

makhambi mambirhi. A khambi lava vitamina A ta ka eka nyama ya swiharhi, ni vitamina A ta ka eka yini, eka makhufu, eka leswi dyiwaka a ma-vegetables. Ntsena ni la ku vulavula leswaku vitamina A ta ka eka ma-vegetables i vitamina A wa leswi i substrate o hi vulavula leswaku vitamina A wa ntelelo wa kona, hikuva a lava a swipfunetelo swa mavitamina man'wana ku va a ve le vitamina A propriamente dita. Hi vulavula leswaku ka ma-vegetables for example ka xifananiso leswi swaku a ka senora kuma vitamina A hi forma ya substrate. Vitamina A hi ma kumaka ka ma-vegetables a lava ku pfuneteliwa hi vitamina C leswaku a kumeka tani vitamina A propriamente dito. Swi na mfanelo a ku va hi dokadikisana ku tlhela muyingiseti u tiva leswaku a vitamina A hi ma kumaka ka ma-vegetables hi ntelelo hi ma kumaka ka va le i mafodlhexivirhi i xikurha hi vulavula hi makhofu, hi vulavula hi masalada, hi vulavula hi matsavu, hi vulavula hi tsheke swin'wana swa ku tala. Hi tlhela hi kuma ka swakudya leswi nga ni akori ya marelo, hi vulavula hi mapapaya. Papaya loko li wupfile li le kumaka a ku ri ya marelo, leswi vulaka leswaku ku na a vitamina A hi ntelelo. Hi tlhela hi vulavula va le hi mihlata, a mihlata leyi nga na a ku ri ya marelo hi xilungu va ngo i batata dusi di polpa alaranjada, li kumeka na li ni ntelelo na yi nga na vitamina A na forma di substrato leswi ni vula swo leswi hi ya hi vulavula yini hi ma-vegetables. Se loko hi vuya ka tinyama, hikuva ni hlayile leswaku a vitamina A ku na origin vegetal ni origin animal, hi kuma a tinyama leswaku a xivindzi hi xona xi nga na a ntalo wa ma-vitamina A. Vulavula hi matandza na wonawu, hi vulavula hi nyama ya homu, nyama ya nguluve, ka lava vabyaka ku va ka tinyama leti ya nguluve ku na lava ku a vabyi kwala ka religion masi a swi tshiki swi ve ni a vitamina A. Tinyama hi ntalo wa tona ti kumeka na ti na a vitamina A ni meleko swilo swo tala nawu vitamina A swa yelana ni xini ni xihari se ntsena a vitamina a vhikelaka a mavabyi ya mahlo ku na naswona a vitamina E lweyi a chiwaka leswaku N1-antioxidant a pfunetelaka a muzimba wa hina leswaku ka sistema de defense leswaku a veni a suselela a yini a le i ma radicals livre lawa ma kumekaka emahlweni ya hina, hikuva hi vona leswaku a matihlo ma tirha ngopfu ku sa ma kumeka a xipuxto a radiation solar o seja a dyambu li fokara matihlo ya hina, matihlo ya hina hi lawa ma tshamaka na ma le xipuxto leswaku ma nga kumana ni ma ray solar ni ma radicals livre leswi tshwaka ma radicals livre. Hikwalaho leswaku vitamina E leyi a pfunetela leswaku i ve le antioxidant a suselela hinkwaswo leswi va nga xiwaka ma impureza leswaku swi nga hi kriyara a madano xika mahlo ya hina. I tlhela hi vulavula hi mavitamina man'wana hi chaka a vitamina E se a ni vulavula hi vitamina E hi vulavula hi mineral zinc na yena zinc i antioxidant lweyi a pfunetelaka ngopfu.

0: xikarhi ka mahlo ya hina leswaku hi kumeka ni vutomi ra kahle mayelana ni mahlo ya hina. Hikwalaho vayingiseti va radio hi fanele a ngopfu leswaku hi dya a swakudya leswi swi nga ni a mavitamina lawa, leswaku hi ta ti fikela a xikarhi ka mavabyi lawa. Hikuva lana hi vulavula hi ta madyalamanene, a loko vulavula hi madyalamanene hi vulavula hi swakudya leswi fanelaka a ku dya a ku hi fikela a mavabyi ya ku tala exikarhi ka vutomi ra hina. Kambe a siku la namuntlha ri hlawuriwile leswaku hi ta vulavula hikwalaho ka mavabyi mayelana ni matihlo ya hina, hikuva siku rin'wana na rin'wana swa vona ka maradio kumbexana ka mathelevhizini leswaku a va na naswona swoswi ka nguva ya swoswi ntsena a lavakulu va hlaseliwaka hi mavabyi lawa, ni swivanana naswona swa hlaseliwa hi mavabyi lawa. Hikwalaho hi fanele leswaku hi ve ni a ku kheta kunene a swakudya leswi hi faneleke ku dya leswaku hi ta kuma a mahanyelo lamanene, hi kuma hi tlhela hi ti fikela a xikarhi ka mahlo ya hina. Hikuva va le a prevention e umedlori remedio, hikuva swa toloveto hi ndlela leyi navela ku khenyisa wena muyingiseti wa radio nga ni twa hi tlhelo lelo ka xigava lexi xa ta madyela manene. Ni vula inkomu ni ku khani mambu.
1: Mazwito ya lisima hi lawa hi mayingeliki mayelano ni leswi hi fanekelaka ku va hi swi landza, a ku va hi bekisa vutomi bya matihlu Yesu leswaku mahanya hi la swi fanekelaka ha kone, loyi kutani a nga ni mavabyi ma yantswisiwa, loyi kutani a kalaka a nga si na makuma a ma hlayisa matihlu leswaku wone ma kota ku hanya vutomi byinene hi minkama ya ku hlawa. Mawaku muyingiseti wa ku zhandzeka loko nongoloko lowu wu tlhasikiwene hi tindlela letinene ta vuyingiseti ni ku va wu kumixa nchumu xa ku va wu pfuneka evuton'wini. Wone wu tlhasa vugan'wini ku lonkama lani hi ku tlhaselaka kutani ku lelela kwexu hine Vittorio Sitoi na Tomas Bruma hi ku tlhaseliki nongoloko lowu hi ndlela leyi ya radio. Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiva.

0: 14:46, vunanga njombo ya liranzu, vunanga le jimbiwe ki ha aveli no mondlani. Yekongo maka 15:00, shikamulitaka tlalaka ibuyan matrungula yanhlikani, na yosaleli wantsene kumetra timiniti na mune. Shoshu iramba Bob Love.
1: Bobby, nekutsuwa.

0: Vaklashmat silo akalte keshkarka kampu akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntangu
1: kune mumwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati lweyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hlula makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Línguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: 14:55 yo saleliwa ntsena hi ntlhanu timinete ku va hi tlhasaka 15 xikamba lowu hi ta ka kumaka madzungula ya nhlekani hi ku phinda kambe ke hi rhamba Dimash loko ku chocholoza a hi chocholozeni valikwerhu na hi kongomaka 15 ka siku lebyi namuntlha twa wa vuxaju siku ra 19 ka Agosto 2026.

Madzungula Nhlikani hi Emisoro Provincial de Maputo mahlayiwa ha Enya Bila. Nhlaya vanhu ya lava va luziki vutomi hi kolaka ku mbumumela ka byatsu lebyi afa va endla ku drone hi sonto a xihlalweni xa xoxo xifundzha xa Bebani xifundzhankulu Zambezia yi tlakukile lana kutani yi tlhasaka ka ntlhanu. Murhangeli wa xifundzha xa Bebani Kasi Jamal loyi a yengeseliki madzungula lawa a hlayi leswaku ntsumbu wa vuntlhanu u kumiwihi wa vubidri wa tolo ka mulilo wo a ku landzeriwa ntirho wa ku juletela lava va nga lahleka ndzeni ka lwandle. Ku yengeseliwa leswaku ku ta tlhasa sweswi ka ha juleteliwa ntlhanu wa vanhu na vabidri lava va nyamalaliki. Byatsu lebyi a fa byi tleketle 14 lana vabidri hi lava va kumiwiki na vanhu vutomi. Hujwana li hanyela ka mintirho ya lwandle yi kahle yi

biletela ku tiva hi ku hetiseka miganga leyi inga xihena ku va ku va ni vudumeli bya tingwenya a mikingeni ya nambu wa Zambezi xifundzankulu 30. Hi mahincela lawa ku kongomiwa ku va ku yalisiwa vukumeki bya vanhu ka mbangu lowuyani ku humelelaka vudumeli lebyi. Tani ku hlaya ka muswangeli wa xihubyana lexi August Louis handle ka ku beka swikombiso swa mhangu a mugangeni lowuyani ku hambiwa mapalestra ka swikola leswi kumekaka kusuhi ni nambu wa Zambezi. Ku honekela ka switirho hikola ka timpfula leti vonekiki ku kaxatisa mintirho ya nhluvuko a xifundzankulu Gaza. Marzito lawa masiwi hi ministri wa planification and involvement lwa tiyisaka leswaku ku honekela ka switirho swa ta vudrimi ni switarato swi tlhelisela nxaku mintirho ya ku hluvukisa xiyenge xa ta vudrimi kun'we ni ku tleketla minchumu ni vanhu. Salimu Vala a siyima rito lawa ka liendzo lebyi a byi endzelaka xifundzankulu Gaza lana a yingiseleki leswaku mfumo wu karhi u tirha ku va u yantswisa vulandzri bya makungu lawa ma lukiweki ku va ku antswisiwa mahanyela manene ni matirhela nxaku ka tindhambi. Komponi ya Linhas Aéreas de Moçambique yi karhi yi yingisela swihahampfhuka leswi ta ka kongoma edorobeni ra Chimoio xifundzankulu Manica. Ku kongomiwa ku va ku yanguliwa ku vilela loko ku nga kone hi tlhelo bya swa ku famba ha swone emugangeni lowuyani byi nyika ntirho wa nhlengeletano yikulu ya bandla la Frelimo ya vukhume na yin'we leyi taka landziwa edorobeni lebyiya na yi sungulaka hi wavuntlhanu hi yaka ku yene. Xileswo ku vekisiwa ku va namuntlha kusuka lomu dorobeni bya Maputo 10 wa swihahampfhuka leswi taka tleketla lava taka kumeka ka nhlengeletano leyi kun'we ni vazhambiwa. Namuntlha i siku bya vugamu ku va ku hlasiwa edorobeni lebyiyani ku lava va taka kumekaka ka nhlengeletano leyi. Mintirho ya ta vudhawu ya tiko bya Republika Demokratika do Congo va hlaya leswaku mintirho le milandziwaka a ku va ku helisiwa vandlalaki bya mavabyi ya Ebola a mikombi mihandzu minene. Nhlayo ya vanhu lava kumiweke hi mavabyi lawa yi tlakukile yi tlhasaka ku 5,000 tanihi ku hlaya ka lava va vonelelaka tinhlayo ta vanhu lava kumiwaka hi mavabyi lawa. Eka vukhume na ntlhanu na kabidri na tiko lebyi byi hlaseliwa hi mavabyi ya Ebola lana nyan'waka mavabyi lawa ma kombaka ku tlula mpimo hikola ka ku tlakuka swinene ka vanhu lava kumiweke hi mavabyi lawa leyi kombisiki ku tlakuka swinene vugan'wini ka hweti ya Julu ya nyan'waka. A vugan'wini bya vhiki nhlayo ya vanhu va luziki vutomi yi tlhasi ku 2,378 tanihi vupaluxi bya hubyana leyi hanyelaka ta vudhawu bya xitshungu na yi kombaka ku tlakuka swinene loko ku fananisiwa ni nhlayo yi vonekeke malembeni ya 2018 na 2020. Hi mahincela lawa vazhandzriwa va yingiseti hi n'wi tlheseli madringula nhlekani hi emisoro provincial de Maputo mawaku loko mimakumi hi tindlela tinene ta vuyingiseti ka swikhoma moya swinu man'wana hi nkama u landzrelaka.

5 minutes xaveni ka makwa mitlhesela madzungu la ku va yi tiva leti humelelaka ku matlhela ku hambanahambana lomu tikweni ni handle ka byone. Loko u navela ku kuma a xipapelana xa ku dzungula maxaka ni vanghana, u va u hlengelaka nongoloko ni tidzungulela vanga wa kole Missouri Provincial de Maputo a xiwaka hi Mugqivela ni Sonto. U nga swi kota ku va u kongoma kole Missouri Provincial de Maputo a dorobeni ra ka Matsolo, Rua da Resistencia, nhlayo ya 318. U ti xavela xipapelana hi mali ya 10 metikash. U nga swi kota nakona ku ve ni u kongoma a Baraka Futuro Melhor ka Mateo Jordão Simango a Bairro Ferroviário ni le Palmeira Nambi a Taninga. Baraka Vovó Cecília a Bairro Kangomadibyana. Baraka ka Dakwalkonkwal xa Cabral Francisco Sabão a xihlaleni xa Kanyaka. Papeleria Carlos Chambale a Beloluane. Baraka Armando Shoppe a Bairro Matendeni Quarteirão 68. Andrade Nhabinde, a Sefi, a Bairro de Liberdade, Quarteirão 14, Nile Baraka.

0: água da Namaxa faz tão bem.
1: Bola no belo avô que lá chamasse no acalte que escreca campo. Acalte no belo acusungula. Acalte no belo ombiri. A fulamela. Ayama chueni. Cambio gamo um bom pepo. Ayi no sentango.
2: O meu mungo é que vai cruzar e levantar um tênica campo. O assatanga belo canguana. O antano vai te wete. A tunela belo um pepo.
1: Cassia na enda ine.
2: Sato um belo um pepo. Um wananga na ina macatene. Um chai um pepo. O assatilui. Aí anda su combi. Su soco vem um wana karate. Ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wa vo swi komba ku veni wa sati lweyi a endli leswi hi nga swi vula akare ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe Inga kupuna hi publicidade. Unga titsetsi. Hi fonele. 82 31 05 751 kumbe

0: nga ta hi tlhamuxela a va hi tluletela vutlhari mayelano ni mintirho va yi landzaka a ku va va kuma mihandzu yinene ka mintirho leyi. Mamana Bid Abdullah a ta hi tlhamuxela nakona mayelano ni tindlela tin'wana leti tirhisiwaka a ku va ku tlhavukanyisiwa tidyondzo leti kun'we ni nseketelo va wu amukelaka a ku fambiseni ka mintirho leyi. A hi mu yingiseni.
1: Association Solidarity with Esperanza i nhlangano lowu nga wumbiwa hi ma-dishes na vani ni ku navela leswaku va va pfuna vanghani hi fanele hi ku pfuna swidyuhati swa ku pfumala hi ntambu hi fanele hi va doentes crônicos ni vadientes internatória e crianças órfãs vulneráveis. Lava hi tisanaka na vona ka swibedhlele.
0: Ya nhlangano u sungule njhani a tidyondzo ta alfabetisation ti famba njhani ti fambisa ku yini mihandzu leyi mi yi kumaka?
1: A ka alfabetisation a mihandzu hi vona na hi li leyinene partindo de presente leswaku u sungula hi sungule leyani kwasad lani hi nga ve ni primary one. Ntawu hi ku hi fambisana ni va alfabetizando lava hi tlulela paralembe lebyi tani bya hi nga ni primary one ni anu zero. Anu zero lava ha sungulaka bya lava nga tlulela xigava ximbenyana anu pasadi va ka primary one lani hi nga ni professor formad loyi a dyondzisaka a va alfabetizando lava.
0: Mayelano ni nhlayo i vangani lava mi nga na vundzeni ka ntirho leyo alfabetizasao. A loko mi cuvuka kusukela loko mi sungulile lembe li nga hundza yini mihandzu leyi mi yi vonaka ma va vona swa ku vanhu se va swi tiva ku tsala mavito ya vona va swi tiva ku hlaya ni ku dyondza ni swin'wana.
1: I ntsako lowukulu hikusa loko u vitisa hi mihandzu a kusukela sexta feira ni ritolo segunda feira a hi li ni ministeri de education leyi nga boya ya valiara a va dyondzisiwa laha lani va nga suka na vanyoxile swinene va swivonike swa ku eka kunene alfabetisation bya famba va tsala ban va hamba benki kona entlangu na hina hi seketela hi nyoxo hikusa nompoda leyi hina swo hi tihlayelaka i nyaka ya lowan'wanyana vanhu va va va hi avaliyaka entlangu hi nyoxile hi resultati leti nga byi kuma ka ministeri de education loko va buyile va ta avaliyara va hlayisa ku eka kunene a va dyondzisiwa vuvizu va yamukelelani ku fambaka hi kona ka tidyondzo leti va nyikiwaka.
0: Endzeni ka ntlawa lowu dyondzaka ku ni lavantshwa kumbe i swidyuhati ntsena nakona wu i tintanga ta kusukela ka mani ku ya fika ka mani lava ti tsariseke ku va dyondza?
1: A hi swo swidyuhati ni majovhe lani hinkwato wa tintombi leti ti boyaka swikolo ku nga ka ti nga swi kotanga ku va tidyondza nkama wolowo. Ni nge swi koti ku va ni hlaya hi malembe ku ri swa kaza ta ku va leti va malembe ya ka damoni mazi ku ni numeri ya kwatu wa majovhe lama buyaka swikolo hikuva nkama lowu ma nga swi kotanga ku va madyondza.
0: Ndzeni ka mintirho ya tidyondzo i ntwini leswi mi swi tirhisaka swa ku pfunetela ku fana ni mabuku leswaku tidyondzo ti hatla ti nghena ka vadyondzi?
1: Ministeri de education a wa hi pfuna hikuva a hi nyika amamanuwali nakona hi ni partiri loyi yenayena a hi buyiseleke mamanuwali lamama ma fasilitaraka swa ku va a vadyondzi nambu loko va le kaya a va dyondzisiwa nambu loko va le kaya va swi kota ku va va tilerhela hi kolani ngopfungopfu va enceka swi endlaka leswaku va va pfuleka tichoko ku ri ke ni mamanuwali lawa nga buyiseliwa hi partiri lava ma fasilitaraka swa ku vanhu lava va swi kota ku lera ni loko va swi kota ku tsala nambi loko va nga hina mudyondzisi.
0: I ntwini swin'wana leswi a ma ha swi navela leswaku nhlangano wa n'wina wu ta kula u va u yisa mahlweni ku bindzula a mihandzu yinene?
1: Lexi xi navelaka hi navela ku va hi pfuniwa ku fana ni leswi ha pfuniwa hi ka kunene ku ri ka ha swona swa ku ministeri de education na midirhisano bya district de education ni xikola fitriana lexi hi nga ka xona va swi kota ku va hi pfunisela a hi na ma-difficulty lawa hi nga swi koteki ku va hi sengela na vona nambiloko hi nga swi koti va nga swi koti ku.

0: pfuna hi ku hetelela. Maxipelo ni swiku va hi nyika ntamu laa ku swa ku ndzi sumisi leswi ndzi sumisi leswi ndzi swimotivi leswi endla ku va hi kula hi ya phambeni hikusa ni va seketeli ni swi rhalanganyeni swi hi nga va ni swona swa ku fikela vhanini vonile xikolo fitiriya yi hi tsundzekela hi kusuhi leyi nga ta kuma ku tsema mhaka leyi swi kota ku va hi continuwara ku va hi tirha ntizikweni jani xi xi navelaka leswaku va vapariseli va swi kota ku va va hi tsundzekela leswaku va va ta vona hi kusuhi va nga swi twi a va bohi va ta swona hi kusuhi leswa sosesa witizaka leswaku ndzeni ka swikazato sweswi ta kuma ku va hi dyondzisana na vona leswaku nika swi kotisakeni ku va hi swi hlula
1: hi swona yi tlangelile kambe na yi nge se pfala a yi rhandza ku tlhela u hi byela ndhawu lomu xikolo xi kumekaka kona ni xikolo findria lexi xi hlayaka swa ku xikolo mani yi seketelo muni xikolo lexi xi wu nyikelaka ka nhlangano
0: a xikolo findria ku sungula leswi ni swi hlayiki swa ku va loko alike koza kwa hi tsundzekela hi yena a nga hi nyika professori wa format leswaku va a buya ta kulisa a tidyondzo tezi lani a centro de alfabetização a centro de alfabetização dyondza postulana ni vito byi hlayaka hi lomo bayari de postulana fid marakwena a xikola fitria i xikola bazi ka dimbalani
1: hi swona se eka lava va hakanakanaka ku ya xikolweni hi ku anakanya swa ku hi vakulu ntanga yi khalutile a swi nge he sizi nchumu hi wani marito lawu nga nawu ku va u nga va tsatsi hi wona
0: a ku dyondza ku na ntanga hinkwavo lava swi navelaka ku va va dyondza va nga tsundzekela hikusa loko hi dyondza swi hi nyika lisima hina lani ka centra leya ku va hi dyondza so ha tiyimbelelela leswaku va hi nyika nkhinkhi a va dyondzisi va uvuyezi leswaku va va swi kota ku va va vatsatsi va pfurika da swimotivations maxitambe loko a ho kuma leswaku va hi kuma pariseyi loyi a buyaka a nyika projeto vadyondzisi wa lava swa ku va a nga lovhi xikola ku ri ki mina leswaku kazikazi na hi leswi ndza nyika projeto lezi projeto byi renderaka qualquer cosa leswaku va ku pfuna vanhu tizandza lama a swi ta hi endla ku va hi tlakuxa a vadyondzisi wa lezi va va buya hi ntalo ku ri ki va ta swi leswaku mina loko ni suka laha yani ta tisa swa ku i lexi ta ka va xi renderaka vutomi byanga na ni komba leswaku a hi misteri provincial de maputo a nga pariseriwanga mina ku kotisa mhoni ku dexe ni sungula ku bya swanga a li kona a ni kombela ku va a boha hi kusuhi a ta ta vona swa ku the fact a centre de alfabetização dyondza postulani yi kona ya tiza ke leswi a ni kombela swona a ni mama
1: tanihi laha hi tivaka ha kona ntirho wun'wana ni wun'wana u ni swikarhato swa wona ha tshemba leswaku niko centro ya alfabetização dyondza pusulani swikarhato swi kona leswi loko a swo khalutisiwa a swi ta endla leswaku mintirho leyi yi tlhavukanya yi va yisa mahlweni ku byala mihandzu yinene a ku va hi tiva mayelano ni swikarhato kun'we ni swikombelo leswi ntlawa lowu nga na swona hi ta tlhela yi rhamba mamana Bid Abdullah a ku va a yentelela a marito lawa a hi n'wi yingiseni hi tlhelo la swikarhato yi nga va yi lexini xikarhato lexi mi hlanganaka na xona
0: a xikarhato ku sungula i xa hina vanhu hikusa hi kumele ni swirhalanganya swa ku kazi masi swa ku endliwa hi vanhu ni nga ta swi ta swa ku lani i ncini swi endlekeke hikusa a nomoro leyi hi nga na yona namuntlha na kangani leyi na ka yi khulile ngopfu swinene maxi ku va ku le ni swirhalanganya swa ku va swi huma eminon'wini ka hina vanhu hi kumele hi ku nge hi wo tlhelelanyana ndzhaku kutsongo lani ku sunguleke hi le ni 26 wa vadyondzisiwa ka rimeri wa ka leswi ka vanhu 0 maxi swo swi salini 17 ku fana ni ano ni primero ano lani hi nga ve ni 23 swoswi hi sale ni 17 nakona maxi a yi nga ta tlhelela ntsako purki leswi i nkongometo wezu leswaku va hi pfuna vangani leswaku va va ta kumanyana ku va va tsala va lera ni ku loko va vona xivomba xa vona swa ku a xivomba xa vona xi ya kweni va ta kuma ku va nga ha wutisika vangani
1: i mintirho muni mi endlaka ka nkongometo wa ku va mi hlohlotela van'wana vamamani ni swidyuhati swa ku va kumeka ka mintirho leyi
0: a ku hlohlotela nkukulu hikuva hi va dyondzisa hi va nyika lisima hi va

0: komba swa ku a ku dyondza swi hla ku yini. Hikusa nambi loko va nga swi kotangi ntambu lowu na vahali vatsongo na vahali vantshwa, swi ni mfanelo ya ku leswi va nga kula va swi kota ku va va vona swa ku kazi ku ri loko a telefoni byi chata n'wana swa ku ha hi n'wana a nga lani le gari laha. Loko a famba ngeleni a vona swa ku a xibomba xa mina hi lexin'wana. Entao hi hlohlotela leswaku va nga kazali va nga godoli va ve ni ntamu leswaku va ba xikolo. Na manjhe ha va vona swaku va hinteka. Na ni hlaya na loko va yike loko ntsongo hikusa a te mes passado a ni lini ultima alfabetizanda com 84 anos, mas infelizmente a luz do outono. Leswi ni swivonaka swa ku a ku na loyi a nghenela ni mukulu a navela ku munhu a kuma xa xitsongo ka leswi a swi kotaka ku va a xi hlayisa ka nhloko ya yena.
1: Hi xiyimo xa makungu ka kusukela lembe leri mi nga sungula hi lona ku ya fika ka ntlhanu wa malembe mataka, i ncwini leswi a mi navelaka ku swi vona xikarhi ka nhlangano wa n'wina?
0: Leswi a hi navela ku swi vona hi ka kunene leswaku va lani hi ni makungu ya ku va ku yakiwa masala hi tiawula swimazi ya ku swa ku dyondzisa alfabetizasana. Loko wo kuma pariseri loyi a ti nyikelaka leswaku va nga hi yakela masala hi tiawula hi nga va hi khensa ku ri hi navela ku va hi ya barangeri ni majove na wusosi byo hati o hina vavakulu so mazi ni lava vantshwa va navelaka ku va va dyondza. Majina va le ni tingani swa ku va va ya hleka mhina. Majentawu mhina a hi ta endla leswaku va nambi ku ri sinuturni hi hambo ya lefatibyasamu swo va lefatibyasamu leswaku hi ta dyondzisa hinkwahi ta dyondza hi ta hinkwawo lava va swi navelaka ku va va xikolo lava nga swi kotanga hi nkama lowuyani.
1: I nkomu swinene mamana Abid Abdullah, loko u hlengelile ni mintirho ya Radio Mozambique u hi tluletela vutlhari mayelana ni ntirho lowu mi wu landzaka. A kwa mi nyikela tidyondzo ka swidyuhati lavantshwa ni hinkwavo lava hikwalaho ka swirhalanganya swo tala va hlulekeke ku va va dyondza, kambe ka nkarhi wa sweswi va navelaka ku tiva a ku tsala, ku hlaya, nambini ku konta.

Tani xiena a hi nge pfali nongonoko lowu na hi nga mi siyelanga ndzhadziyo. Tatana, mamana, muntshwa. A ku dyondza a ku siveliwi munhu, nakona a swi heleliwi hi nguva. U nga va hikwala ka swirhalanganya swo tala u nga swi kotanga ku dyondza hi nkarhi lowunene, kambe swoswi u pfuleliwile ku va u nga ti tsalisa ka swikolo leswi swi nyikelaka tidyondzo ta lavakulu. A ku va na wena u ta tiva ku tipfuna hikwala ka vutlhari la ku tiva ku tsala na hambi ni ku konta. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola. Loko luwa ntamu a hi hlayisa, hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka.

Mahungu ya majambu hi emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Urangeli bya ta mitengo ni machapo ya xifundzankulu Maputo byi tshembisa leswaku se ku titsarise entsengo wa 50 wa tingoponi na tinharhu ta xifundzankulu lexi a ku va tikumeka ka xiyenge xa Fasim 2026 xi pfuliwaka ndzeni ka mavhiki mambirhi emugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni. Ka ntsengo lowu wa tinkoponi ku humelerisiwa letikulu ti bindzulaka emihandzu ya ku hambanahambana ya masimu matijolera kun'we ni leti ti kumekaka Amos Park eBululwane. Tani ku vula ka murhangeri wa xiyenge xa ta machapo ni mitengo wa xifundzankulu Maputo Lujer Jemu, sweswi ku karhi ku landziwa emintirho ya ku hetisa eku yakiwa ka pavilion exclusive la xifundzankulu Maputo, laha ku nga karhi ku pandzeleriwa etindhawu leti tingoponi leti ti nga ta kumeka kona ka pavilion loreri. Loko a ya mahlweni Lujer Jemu a ha tivise leswaku ka xiyenge xa nyan'waka xa Fasim a xifundzankulu Maputo a lava eku kombisa empfindla wakwe ka leti ti yelanaka ni mukhandlu pfuliwaka hi mfumo a ku va van'wamabindzu va kota eku simeka emintirho ya vona. Namuntlha ku kulungeliwa esiku la swithombe kumbe swifaniso hi xiyimo xa matiko ya misava hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku leri a Centro de Documentação Fotográfica lilulamisa exposição xi kombisaka eswigava swa mintirho ya mafoto lomu etikweni swi nga ndlela ya ku kombisa elisima la swithombe ka nguva yi hanyiwaka emasiku lawa yelanaka ni nhluvuko wa ximanguva lawa.

avulavula hi siku leri. Alexandre Gwambi, ntlhari ya Centro de Documentação Fotográfica Moçambique, a vula leswaku mufoto u ni lisima swinene eku vekiseni ka matimu ya tiko hambileswi ku hanyiwaka ematshamela ya ximanguva lawa. Tintlhari ro tlhavanyezani ka tihomu ni timbuti ta tikweni ra Eswatini tolo ti kumekile etikweni laha Mozambiki a ku va ti ta kwala evutivi mayelano ni matlhavela ya nyezani ka swiharhi swa lomu tikweni. Makungu lawa ma kongoma eku vhikela eswiharhi swa matiko ya mambirhi ka mavabyi ngopfungopfu ya mathoyisa ni ya nkohlela. Enkarhini wa kona, murhangeli Nandza wa xiyenge xa vutomi bya swiharhi ka ndzawulo ya ta vurimi ni vutshevi Abel Xilundu a tivisile leswaku antirho lowu wo tlhavanyezani ka tihomu lomu Mozambiki wu endliwa lembe ni lembe hi makhambi mambirhi. Laha ka lembe la nyan'waka antirho lowu u nga ta kamaka hi weti ya April a taka. Xilundu a tivisile leswaku masiku hi nga ka wona tiko la Mozambiki a li na ntungu wa mavabyi ya tihomu kusukela hweti ya November a hundzeke. Maphoyisa Sernika xifundzankulu Maputsu ma tshembisa ku vulavula mayelano ni mhaka ya ku mudyondzisi un'we a hisa emuti wa muyakelani a bayiro ra ka Matlhemele lomu ka Matsolo. Ku tsundzuxiwa leswaku mudyondzisi loyi ndzhaku ka ku a hise emuti lowu wa muyakelani wakwe a ve a nyamalala laha a ti nyikeleke ndzhaku ka ku maphoyisa ya Siriniki makhome entlawu wa vatsongwana va nga tshama na yena. Wo maphoyisa Siriniki musumbuluko a hundzeke makhomeni na wun'we a ndzelekanini wa Risano Garcia exifundzeni xa kan'wamba na hetliwa eminandzu ya ku a landza ta vuhereki ku fodlisa vanhu kun'we ni yin'wani ya ta vugevenga. Enkarhini a khomiweke wona a kun'wena a ri ni 20 ni ntlhanu wa bonasi na manharhu na malumba evatswaliwa vana va matiko ya Zambia, Tanzania, Zimbabwe na Mozambiki. Tani ku vulaka mukhwepo wu yamukeleke emitirhweni na hina. Ku khomiwa ka nuna lweyi ku humelele ndzhaku ka ntirho wa ku xopaxopa emitirho yakwe yelanaka ni ta vugevenga a ndzelekanini wa Risano Garcia. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Majambu manene.

0: Golan mbelwa vuklash matsilo ya kalte keshkar ka kampu akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentangu
1: uri munwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka nwana wa ntanu wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwi hayi endla swikombiso swa ku veni nwana karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene
1: hina hi lowu yita
2: Ina 16 horas na 10 minutos, inkama wakuba ikuma nongonoko mavoko manusuyenjo.

0: Ba incentiva emissor provincial de Maputo wa Radio Mosambiki hoyo hoyo ka ungwana nongonoko mavoko manesiencho nongonoko lukuone Maputo ni vana vatiko na vava yenchaka shakukazi na vatirisa mavoko yavu kwa vatipu na vutongini bzavu na mbeki wa vahlukisa tiko kutani namtla ingaka hinga tutumi a shihena sha minongonoko lemi kaltiki Hini unwana mwana wati kuluyi atirisaka mwoko ya kwe akuwa iye nchesha nchiumu na hilu mkama Hizanja kakuwa hitlengela kuwa ahiye mkilile na kone ahipulele mbangu kuwa hibula nai Hoyo hoyo avitu mimani
1: Nene Domingos Mandlati
0: Domingos Mandlati ntijulo milanja kaone hewi
1: Minenu mtusi wa shukani
0: Ntizlo wa kususa a sifaniso como fotógrafo. Mitava miusungule lembe muna.
1: Miusungule 1981.
0: 1981. Ikhale sinene. Tshanzela niana shita na shakona mitava misungule siku yini.
1: Amasungulele amine eke a mwana wazazana wanga a nimba angulo afasu sakone ama foto ko ala mashakini nako naku vitiwa so swa ku foto mashakini kutani loko atiza a swi vone swa ku ni swi swa hombe ku va na mine ni ane a dyondza a ndzi kutani loko ni ya xikola a mixweni Amkama yanhlekani ni ani yakona aya ndondisa ntisa.
0: Mhm.
1: Atindondo ta mine tive ta xipimo xa malembe mazazu nga swa ku 3 years. Ani kumeka na yene la ani ndondisa.
0: Kutani

0: Vani ati ni dyondza theory ni practice.
1: Mhm. Kutani a madyondzelo ya kona ave one ya kona ave swi wolovile madyondzelo ya kona ya ku Samford.
0: Ka masiku ya ku sungula swi nonon'wile a swi kumekanga swi wolova. Kambe hi ku ya hi ku ni tolovela yani swi vonile leswaku kasi leswi a hi nchumu xa ku xi nga kala ni nga xi koti ni hikuva ni va ni a ku tiyisela ngaza ni tlhasa lomu vambenyani va nga tlhasa kona.
1: Kutani a ku kazata loko mi viki nakona a le hikola ka yini?
0: A ku kazata loko hi nga kumana nakona ete a mi jimile a hi tirhisa yona nkama lowo leya na loxo. Kutani a swi juleka ku munhu a wu lavisisi ha hombe a muchini lowuya ku va wu kota ku seritera swa ku loko u susa a mfoto u huma tele.
1: Mhm.
0: A swi kazata hi lani muchini leyi a yi tirhisa yona a swi nga na byali.
1: Kutani a michini leyo ya analogiku a yi susa a mifoto ya matshamele munhu?
0: A yi susa a yi susa a mafoto wolawa ya straight to brand. Kambe hi ku ya ka minkama hikusa a michini yona baxa wena loko u va ni a role bya straight to brand a swi koteka ku va u susa straight to brand. Kambe loko u peta a role bya coloride a ku huma hi coloride sukulani ka coloride a swi nga na byali para hini lomu tambiki na hlaya ku lomu maputu mitambiki hinkwayo a ku nga na mimbangu leyi a va hlantswa mipoto liya ya coloride a ku va ni ku hi xava maproduto na hi nga ni switudi hi hambare vhelasangu kolomu ka makamara ya xikura lawa hi li nawu ka switudi leswi a hi tiselaka swona.
1: Kutani hi nkontarelinyana kutsongo ku va hi swi twisisa leswi a kamera xikura lweyi mi kanelaka yena a na matshamele munhu ku tirhiwa yini?
0: A kamera xikura mbangu wa ku u hambiwe swa ku a loko u nhingene kona na hambiloko yi lenhlikanini u pfala swipala u kumeka lomu ya ku mpfunile kusa a rolo a ri nga byeli ku lava ku vona na ni gezi kumbexana damu a swi nga kumani loko a rolo ni bya byi valaka ku vonakala a byi wotha rolo loko byi nge se na khaluta ka mimizi leyi ya ku revhela ra yona leswa swi kumeka leswo a swi kazaka ngopfu leswi.
1: Kutani a marevhelarele ya kona a ma yincisiwa ku yini?
0: A ku ni rolo hi susa a rolo hi byi peta ka michini taku ka loko hi susile mafoto hi susa a rolo ya nhingenaka mara xikulu hi peta a rolo ka revhela duri kutani loko hi pete rolo ka revhela duri a ku ni tangi lebyi hi petaka byona rolo ya hi chela revhela duri hi kontrolara a maminutu lawa a rolo byi fanelaku ku tshama wona eka revhela duri loko bya matlhanganile maminutu lawaya chulula revhela duri hi chela mati ku cuta hi zama ja hi chela saku ka loko hi suse mati lawa hi chela fixa duri a loko bya byi humaka fixa duri o dya bya wu huma na byona handle u tlhela va byi peta ka mati dinofu a loko se u pete ka mati u ya omisa a rolo loko byi omile rolo te u tlhela u tlhela u phindela u ya kamara xikura u ya pfala xipalo hikusa a mapapela lawa ya hi tizisa wona lawa a ma nga swi juli na wona ku u huma na wona handle ka ku vona
1: Adamu
0: kumbexana gezi a swi nga kumani
1: ya
0: loko bya wu ningenile lomu ya wu imprimira a mafoto lawaya ma pela ka revhela duri ku voneka a imagine liya hikwalaho ka revhela duri andza kuka loko imagine leyi vonekile u

0: chancellor ku dzi susa ka revelatory tikhalu ti heka mati xiboxi ka ku dzi khalutisa ka mati u ya dzi teta ka fixaduri fixaduri nga leswaku a swi endlela ku loko xa dzi tshamile ka fixaduri hambiloko xa u tlhaveka a gezi a dzi nga ha swi papela leswi a xifikisa ra imaji liya ni va bom
1: kutani a ku hambana ka matirhela ya tolo masusele ya swithombe tolo ni namuntlha ku kwini ka khone
0: eke sweswi a michini leyi tizaku lomuya ka switudio para ku imprimira mafoto a va ha ti kazati hi ku vona va ya ti pfalela lomuya ka makamara hinkwaswo swi tiziwa kola ku vona ka leni la loko u swi dyula ku ligara mavhintunya kodi u ligara kasi hina hi nga ligari mavhintunya ku ta so a produti leyi a hi tirhisa yona revelatory fixaduri a swi ni xeri bya ku swi nga tlhela swi ku vangela ni mavabyi ku loko u dzaha
1: a moya wa kona
0: a moya wa kona andnow so swi fana byala ku hambi hi ku susa mafoto a va ha tizisi yone a michini liya ya analoji ku ya va tizisa digitali a ka muchini wa digitali loko munhu u n'wi susa foto wa tlhela u byi vona foto leswi byi nga humisa hi swona loko u swi vona swa ku a leswi byi nga humisa hi swona hi swo leswi u swi dyulisaku hi swona wena pronto loko u vona swa ku a swi yanga hi swona swa koteka ku tlhela u susa foto zin'wana u repetile kasi ke hine khale a swi kazata ku loko ni ku susa mafoto ni ku u ta vuya u teka hi nkama wa kwena a nkama lowu ni ku susa ku loko swi kadlarene u byavuta tihlo a wu ya huma xa loko ni revhela ra rona ya u kumaka
1: a tihlo byi byavutile
0: a wu swo nyema tihlo a mafoto a matizi prawaya nyikela lomu ka ma loko yi le ka madokumente nambi yi ri mafoto wolowo ya ku susa ku ri kwinteru bra ku va ni alembra loko munhu xa huma na swo nyile vhela a nga nyoxi hi swona ya u kumeka u perderile wena photographer ku ti nyakese u ta tlhelo u susa man'wanyana mafoto ka mali yo liya na nga hakelaka ku sua kumbexana ku holovisa ku
1: a hi swona leswi
0: loko u hatlhe u ni susaku leswi susaku swi ku tani eke wena a wu swi leswi pasa bank u susa mafoto ni tlhelisele mali ni ta susa ka lava va swi kotaku ku susa kwasi mafoto
1: a hi byelaku va hi buya kolano a swi hundla xa ku va photographer wa ku wupfa ehe xini xa kona
0: a swi hundla xa ku photographer a wupfa ku dyuleka ku va a loko wa ha dyondza unga uyenche ingi amale wokala unga izandi bozi ukwanti inkwezo male izandi masikujileka ku loku ja upasile mine ankamana adonza kususa mafoto aloku vani vitana prana ya kususa mafoto pesini ane ngafumile iloku miya prana ya kususa ka mutati ani dzela nekri luya nga ndunzisa mina no kuni lava va nga ni mutati kwa ku va kombinara na yena kodwa a famba na mina majingele mina ni ya ku ni ya susa ni vona leswi a va yimisisaku hi swona mapfunisa waku ku ni segredi va na ka photographia
1: ya
0: kambe leswi u nga ni vutisa purani ku byela a xi hundla xa kona ni ta ku tlhantlhela xi hundla xa kona
1: hi pfule lexi va xaku
0: a loko u li ka mbangu wa ku ku ni dambu pokara dambu a munhu loyi a nga yima laya nompodi a dambu byi fokara a xindzhuti xa ke xi ya frenki ya hala frenki lomu a nga yima kona fotoko a xindzhuti xa munhu tengi xi biwa hi dambu xi vuya ntshaku hi kona photographia byi humaku bene
1: ya
0: a loko i li hi gezi na zona nompodi a ya yima lana ku nga ni gezi a ntshaku kwake wena u n'wi susa foto a gezi leriyani byi ta endla swa ku a foto byi kwalala byi nga humi swona nambi vone va ya nyima anini ka pulanta leti loko a dambu byi jikile byi ku ina a xindzhuti xa ke xi afrika a imajini liya yi nga ta huma na yi
1: leswi swi julekisaka swona

0: Ntsako ka vonaka lebyi bya kixonga swinene byi kumeke Albertina Pasquale yi tlhela ka mabulu yezu hi nga na wone na Domingos Mandlati. Lisima bya fotografia hedyi ntsakone.
1: Amafotografia mani lisima hikusa a ka leswi swi encekaka nyamuka hi swi rejistara hina vafotografa swi kumeka ka papela. A loko u byi bekisa fotografia leyi ya swi nga koteka ku haku ka makumi mabizi ya malembe makumi mabizi na ntlhanu wa malembe u ya va komba vanhu vambeni lava va kalaka va nga kumekanga ka mbangu lona hambiloko vambeni va nge hi kona laha misaveni swa koteka ku va u komba vatukulu u komba vana u komba vatukulu swa ku vovo wenu kumbe yi vovo a tshamisi xileswi ni malume kambe kutani sweswi a swi hi kona hi vanyingi va ha swi kotaka ku va va bekisa amafotografia a vanyingi va swi kotaka ka loko u susa na amafoto ma tshama ka telefoni loko va ku yivela telefoni swi lahlekile.
0: Swikazato swikulu leswi mi tlhanganaka na swona ku landzeni ka ntirho lowu wa ku susa mafoto hi swini swa kona?
1: A swikazato leswi hi tlhanganaka na swona hi ku kala yi nge hi kona a mimiti leyi a hi xavaka yona a switizo leswi hi tivisaka swona ka fotografia. Amaproducto lawa hi xava wona khale hi ma tivisa khale a hi xava mareveladori fixadori amapapela wo lawayani a ku ni a switolo leswi a va hi tiva swa ku hi swona swi xavisaka kambe switolo leswo a swi hi kona swi pfaliwile ya a lweyi a swi kotaku sweswo ku va a famba a ya ka matiko lawa swi nga kona a switizo leswo a ya vuya na swona a tlhata a mari karapiresi leyi a yi julaka yena hikuva a swi tiva swa ku lomu a ka yena ka mbangu ka ofisi ya le ka ku va hi nga tsutsumela kona kasi a nkama lowuya a swi na byala hi ku loko mihlukaniso swa ku a marulu ni ta xava ka mbangu wa ku a reveladori kumbe fixadori ni ta xava ka ku
0: swi nga ndlela ya ku va hi mi pfuka hi ndlela ya ku va hi mi pfuka malembe lawa mi nga na wona ya ku hlawa swinene na mi landza ntirho lowu wa ku susa mfoto swa koteka ku va munhu a hanya hi ku va a susa mfoto
1: ka malembe lawa hi nga ka wona a swa hana byali kutani a mimbangu minyingi leyi a yi liya ku susa mafoto va hanya hi swo leswiya a ku nyingi xa ku pfaliwile ku hambi mali ya ku va va hakela renda a va yi ku a va yi kumi a khale a swi na byala hikusa loko ku ni nkhuvo a va byula swaku tingi ku va ni photographer wa professional ku va ta yi hambela ntsiko kambe sweswi loko ku ni minkhuvo va susana hi matelefoni mafoto
0: ya
1: a va na leswiyani swa ku va vitana photograph hambi ku ni nkhuvo wa igreja a munhu i padrini loko a buya ni munhu a na nga ni telefoni a dlula ku susiwa hi telefoni mafoto ka batiso kambe a swi tiva swa ku a mafoto lawa a nga ta swi hlantswa swi tshama ka papela vo to potelana hi ma-WhatsApp ni ma-Facebook ya a ka nkama wa sweswi va kona lava va dzingisiki kambe va nga swi tika hina ya ha tamaku hi ya mahlweni naswona hi ku vona swa ku ya swi le nyameni swi patsweni ni ngati mara ku swi tika a
0: swi olovanga
1: a swa ni brankene a ta yi ntanga leyi ni nga kona ku ra ku na ha ya tlhela na ha ya dyondza swimbeyi swa ku va ya swa a swa ha na byala
0: hi tsundzekela vugan'wini bya nongonoko wezu namuntlha tatana Domingos a mazito.

0: Having kama yunikeke izaki matusi loko hai fixela vunanga lebyi byi longolokeke na hina maziyoni vunanga lebyi ha kunga hlaya ka xintana hai chela ka xintana lexi yena ha xi voneke hi matihlo ya nyama varhandziwa ku nga ri khale hi ta va ni mahungu aya emisoro provincial de Maputo.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: E bilhem sempre às 17 horas.

mahungu ya majambu hi emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Vurhangeri bya ta mitengo ni machapo ya xifundzankulu Maputo byi tshembisa leswaku se ku titsarise entsengo wa 50 wa tingoponi na tinharhu ta xifundzankulu lexi a ku va tikumeka ka xiyenge xa Fasim 2026 xi pfuliwaka endzeni ka mavhiki mambirhi emugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni. Ka ntsengo lowu wa tinkoponi ku humelerisiwa letikulu ti bindzulaka emihandzu ya ku hambanahambana ya masimu matijolera kun'we ni leti ti kumekaka Amos Park abelulwani. Tanihi ku vula ka murhangeri wa xiyenge xa ta machapo ni mitengo ya xifundzankulu Maputsu Luger Jemu, sweswi ku karhi ku landziwa emintirho ya ku hetisa eku yakiwa ka pavilion exclusive la xifundzankulu Maputsu, laha ku nga karhi ku pandzeleriwa etindhawu leti tingoponi leti ti nga ta kumeka kona ka pavilion loreri. Loko a ya mahlweni Luger Jemu a ha tivise leswaku ka xiyenge xa nyan'waka xa Fasim a xifundzankulu Maputsu a lava eku kombisa empfindla wakwe ka leti tiyelanaka ni mukhandlu pfuliwaka hi mfumo a ku va van'wamabindzu va kota eku simeka emintirho ya vona. Namuntlha ku kulungeliwa esiku la swithombe kumbe swifaniso hi xiyimo xa matiko ya misava hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku leri a Centro de Documentação Fotográfica lilulamisa exposição xi kombisaka eswigava swa mintirho ya mafoto lomu etikweni swi nga ndlela ya ku kombisa erisima la swithombe ka nguva yi hanyiwaka emasiku lawa yelanaka ni nhluvuko wa ximanguva lawa. Loko a vulavula hi siku leri Alexandre Gwambi ntlhari ya Centro de Documentação Fotográfica Mozambique a vula leswaku mufoto u ni lisima swinene eku vekiseni ka matimu ya tiko hambileswi ku hanyiwaka ematshamela ya ximanguva lawa. Tintlhari ro tlhavanyezani ta tihomu ni timbuti ta tikweni ra Eswatini tolo ti kumekile etikweni laha Mozambique a ku va ti ta kwala evutivi mayelano ni matlhavela ya nyezani ka swiharhi swa lomu tikweni. Makungu lawa ma kongoma eku vhikela eswiharhi swa matiko ya mambirhi ka mavabyi ngopfungopfu ya mathoyisa ni ya nkohlela. Enkarhini wa kona murhangeli Nandza wa xiyenge xa vutomi bya swiharhi ka ndzawulo ya ta vurimi ni vutshevi Abel Xilundu a tivise leswaku a ntirho lowu wa ku tlhavanyezani ka

Mozambiki u endliwa lembe ni lembe hi makhambi mambirhi. Laha ka lembe la nyan'waka ntirho lowu u nga ta kamaka hi weti ya April a taka, Xilundu a twisi leswaku masiku hi nga ka wona tiko la Mozambiki a li na ntungu wa mavabyi ya tihomu kusukela weti ya November a hundzeke. Maphorisa Sernika xifundzankulu Maputsu ma tshembisa ku vulavula mayelano ni mhaka ya ku mudyondzisi un'we a hisa emuntu wa muyakelani a bayiro ra ka Matlhemele lomu ka Matsolo. Ku tsundzuxiwa leswaku mudyondzisi loyi ndzhaku ka ku a hise emuntu lowu wa muyakelani wakwe a ve a nyamalala laha a tinyikeleke ndzhaku ka ku maphorisa ya Sernika ma khome entlawu wa vatsongwana va nga tshama na yena. Wo maphorisa Sernika musumbuluko a hundzeke makhumenuna wun'we a ndzelekanini wa Risano Garcia exifundzeni xa ka N'wamba na hetluwa eminandzu ya ku a landza ta vuhereki ku folisa vanhu kun'we ni yin'wani ya ta vugevenga. Enkarhini na khomiweke ha wona a kun'wena a ri ni 25 mabonasi na manharhu na malumba evatswaliwa vana va matiko ya Zambia, Tanzania, Zimbabwe na Mozambiki. Tani ku vula ka mukhwepo wu yamukeleke emintirhweni na hina. Ku khomiwa ka nuna lweyi ku humelele ndzhaku ka ntirho wa ku xopaxopa emintirho yakwe yi yelanaka ni ta vugevenga a ndzelekanini wa Risano Garcia. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Majambu manene.

Etule braga sina tembe loko ku ordinary rakombisa u bi dza male mali yana nzika leswi switusa ka xona mali yi kahle mali ya xava mali ya lulamisa swilo mali ya wona swinwane braga sina tembe hi kensile loko ho hi komba ku biya ka mali kambe lexi xitivaka leswaku hakanyingi loko u pfuka ni mixo u ndlula hi lomu ku rindzeriwaka ku veni vanhu va khandziya mimovha va kongoma mintirhweni yo hambanahambana hi laha u swi vonaka leswaku mali ya nandzika ka kunene yi lava ku veni yi beliwa mpundzu yi lava ku tirheliwa mali lava tshamaka madoropeni lamakulu loko u pfuka ni mixo ni madyambu lawa loko se va tlhela loko va vona madyambu lava va ri karhi va tlhela va vhela ku swi tiva leswaku lava va ni mali kusa ni mpundzu va famba va yi lavetela kutani loko se va tlhela va ri na yo mali mali leyi yi tirha swa kahle yi tirha swa swinene kambe minkama yin'wanyana mali leyi yi pfuxa zolonga ya nandzika mali a yi tirhiseni laha swi fanelaka ha kona ndzeni ka ku nandzika ka yona. So swi rhambile jala ka musana ri vulavula laha hi mhaka ya vusiwana hi mhaka ya male.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E bilhete às 18 horas, em Camonça, o Telomarungula.
2: Nhlawutelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku byin'wana ni byin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: liphelile a xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo ku fambeni ka masiku mataka ku ta landziwa ndzumba wukulukumba wu nga ta patsa vayimbi va kuta eka matlhelo yo hambanahambana ya matiko ya misava. Tintlhari ta ndzawulo ya vurimi ni vutshevi ti tiyisa leswaku ku fa ka tihomu ku vonakeke hi masiku ya 12 na 13 aswikanekisweni swa le Maxubu na Idla Josi na Maxele ive hikwalaho ka xirhami xi tikiseke ku fambeni ka vhiki li hundzeke. Matiko ya Mozambique na Eswatini ma karhi ma tlakusa ntirhisano ka swiyenge swa ta vufuyi hi ku kongoma aku helisa timhaka ta mavabyi yo hambanahambana ya swiharhi. Wo sungula nhlawutelo wa mahungu vana wena Tomas Buruma ka vukhavuteli na José Ariel Makwakwa lulamiseka kun'we ni ku kombisa nhlawutelo wa namuntlha. Hi sungula xiyenge lexi xa mahungu ya madyambu a xifundzankulu Maputo hi ku vula leswi swaku a xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo ku fambeni ka masiku mataka ku ta landziwa ndzumba wukulukumba wu nga ta patsa vayimbi va ku ta heka matlhelo ya ku hambanahambana ka matiko ya misava. Yentelelo wa mahungu lawa na Alberto Paulo.
4: Vachayi va kusukela ka matiko yo hambanahambana va ta kumeka ka ndzumba wukulu nkhuvu wuchiwa ka Moa Fest wu nga ta endliwaka ka masiku ya 11 na 12 ka Ndzati a xifundzeni xa ka n'wamba. I nkhuvu lowu ka wona ku humelerisiwaka swinene a bindzu ri humelelaka xifundzeni xa ka n'wamba ngopfungopfu nyama ya mbuti. Ka vachayi lava rhambiweke ka kusukela ka matlhelo yo hambanahambana ku humelela muchayi wa tiko ra Amerika N'walungu, Afrika-Dzonga, Botswana na mini matiko man'wanyani handle ka vachayi van'wani va kusukela kolomu atikweni. Jaimimira Ndulinu murhangeli wa ndzumba lowu chiwaka Moa Fest a ri nkongometo wukulu wa ku tlakusiwa a vukosi bya xifundza xa ka n'wamba.
5: Hi ta yimela vayimbeleli va Estados Unidos America, va Swazini, va le Joni, va Cabo Verde kumbe ka matiko ya ku hambanahambana hi nga lava hi va khetheka ku va hlengana na hina ka siku leri la 11 na 12 ka Setembro lweya taka. Lava ni nga hlaya matiko ya kona se va tiyisiwini. Ni vulavula hi Grace Evra wa Cabo Verde, ni vulavula hi Portuguese wa le Angola, ni vulavula na yena na Anna Joyce wa Angola, hi le Joni ku ta Khele Khumalo, hi le Swazini ku ta DJ Cap na Velemselo Ndzimandla. Hambi hi la Mozambique hi ta ve na hi wa ntlhanu hi nga se ta fela ya 11 ka leswi chiwaka Divas Night ku ta hlengela Gabriela wa la Mozambique, ku ta hlengela na yena Lisa James hi nga muyimbeleli nkulu wa la Mozambique. Hi Mugivela 12 ka Setembro hi ta ve ni va Cabo Verde laha ni nga hlaya kona, ku ta ve na Grace Evora hi le Angola, ku ta ve ni Portuguese la Mozambique, ku ta va ni MC Roger, ku ta va ni LUB ni va

0: beneli na vona va le ka N'wamba lava se hi nga bulabula na vona ku va na vo va hlengela ka siku leri. Kambe vayimbeleri va le N'wamba bya ha dyondzisiwa kumbe bya ha dyondziwa makungu ya kona ya ku hi ve ni 10 wa vona vayimbeleri va le N'wamba, kambe bya ha xopaxopiwa. Loko se swi wupfile hi ta paluxa swa ku i va mani va le N'wamba va nga ta va kona ka nhlangano lowukulu.
1: Jaimimi Randolin, murhangeli wa ndzumba wukulu lulamisiwaka xifundzeni xa ka N'wamba hi Mowa First, nkuvungeta patsa ka vachayi nambi ni mitlangu ya ntumbuluku hi xiyimo xa xifundza xa ka N'wamba ni xifundzankulu Maputo. Ndzumba u ta pasa nakona ni vachayi va ku rhambiwa ka matiko yo hambanahambana ya misava. Ndzumba u nga ta endliwa ka masiku ya 11 na 12 ka hweti ya Ndzhatataka.
2: Ave Alberto Paulo loko hi nyika entelelo wa mahungu lama vulaka leswi swa ka N'wamba ku ta landziwa ndzumba wa tana ni matiko ku fambeni ka masiku mataka. Na ku endleka leswi tintlhari ta ndzawulo ya ta vurimi ni vutshevi ti tiyisa leswi swaku ku fa ka tihomu ku vonakeke hi masiku ya 12 na 13 a swikanekisweni swa le Maxubu na Idla Josina Mashele ive hi kola ka xirhami xi tikiseke ku fambeni ka mavhiki mahundzeke. Fernando Sidomo.
3: Xitshembiso lexi xa murhangeli wa xiyenge xa nyiketa swiharhi ka ndzawulo leyi Abel Xilundu lweyi a vuleka leswaku a ku fa ka tihomu leti a ku humelelanga hi kola ka ntungu. Xilundu a vula leswaku a xivangelo a ve hi kulaka ku ntalo wa swibala lomu ti tshamaka kona tihomu leti swi le enkangala. Matshamelo lama endlaka leswaku swiharhi leswi swi kumeka na swi le nghozini ya ku va swi biwa hi xirhami.
4: Que em termos de febre aftosa, neste momento que eu vos falo, o país goza de muito boa saúde. Tivemos, no ano transato, no período de setembro a novembro, surtos que ocorreram na província de Yazwa e Maputo. Falo especificamente de Matsinjira, Mabalane, e tivemos cá na província de Maputo, Muamba e Matupini. Mas depois de várias intervenções de índole central, como controle de movimentos muito estrito, conseguimos, felizmente, controlar a disseminação da doença.
3: Marito Yamurangeli, o Xenga já está... swiharhi ka ndzawulo ya ta vurimi ni vutshevi loko a tiyisisa leswaku ku fa ka ntlhanu wa makume na lin'we ni ntlhanu wa tihomu na yin'we ku vonekeke a ku fambeni ka masiku ya 12 na 13 ka goxi hi nga ka yena a vekula ka xirhami lexi xi beke ngopfu ku fambeni ka vhikilo rero. Ku tsundzuxiwa leswaku ku fa loku ka tihomu ku voneke a swikanekisweni swa Maxubu na Idla Josina Mashele laha le Maxubu ku feke emakumanharhu ni homu yin'we kun'we ntlhanu wa timbuti nakona ku ve ku luza evutomi ka mulusi mun'we. Kasi le Idla Josina Mashele a ve makumanharhu ni homu yin'we ti luzeke hi ku laka xirhami lexi.
2: Matiko ya Mosambiki na Eswatini ma karhi ma tlakisa ntirhisano ka swiyenge swa ta vufuwi hi ku kongoma ku helisa timhaka ta ku fa ka swiharhi hikwalaho ka mavabyi ya ku hambanahambana. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni lawa likwerhu Veronica Sidomo.
5: I hikwalaho ka swona wavumbirhi lweyi tinhlari ta xiyenge xa hakelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwi atikweni ra Eswatini ni pfuxeleke a xifundza xa Matutwini xifundzankulu Maputo ku va xi ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ya ku hlavanyezana ka swifuwo a ku va swi vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana. Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwo hi xiyimo xa tiko a hlamusele leswaku na hambileswi ka nkarhi wa swoswi tiko li kalaka li nga na timhaka ta mavabyi ya febre aftosa xiyenge lexi xi karhi xi landza mintirho ya ku hlavanyezana ka tihomu ngopfungopfu wa xifundzankulu Tet Maputo Gaza ni Manika ki nga leswi swi xanisekeke ngopfu ku fambeni ka lembe li nga hundza. Abel Xilundzu a tati a vafuwi a ku ve ni ku hlayisa swiharhi swa vona kun'we ni ku va va swi tlhavisanyezana enkongometweni na ku va swi nga kumiwi hi mavabyi ya ku hambanahambana. Hi tlhelo lin'wana a tlangele ntirhisano wa tiko la Eswatini lana twisisaka leswaku hikwalaho ka ntiko lowu matiko hama

0: khwiri mata xikota kwa makhalutisa a xikarhati lexi xi hlengelaka akuhleni ka nhluvuku hi tlhelo la ta cuma
1: tano hi kumeka lana nyamuta hi buyisa vapfhumba lava a va buyaka hi swatini kuta vukelo leswi hi endlaka ndzeni ka ku vhikelela mavabyi a tshufuluka ka hina hi ntshimatshima mavabyi leyo huma mathuthuva ka tinomu ni ka minenge va nga le i febre a pitoza entao hi leswi ni nga buyisa a va yakelani
0: murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwo hi xiyimo xa tiko Abel Xilundu na vulavula hi liendzo leyi endliweke hi tintlhari ta xiyenge xi hanyelaka ku vekisa vutomi byinene bya swifuwo ka tiko la Eswatini hi lowombirhi leli pfuxeleke a xifundzha xa Matsipini ku ya vona hi kusuhi mafambela ya mintirho ya ku tlhavanyezana ka tihomu a ku va tivhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana i ntirho lowu landziwaka ndzeni ka ntirhisano xikarhi ka matiko ha mambirhi lawa hikwalaho ka ku va ma vundzamanile ku endleka ka mhaka ya ku va mavabyi ma hlasela ka matiko ha mambirhi
2: Ave Veronica Sidumu loko hi nyika entelelo wa ku tlakusiwa ka ntirhisano hi tlhelo lavana va matiko ya Mozambique na Eswatini hi ku kongoma a ku kota a ku lwisa timhaka ta mavabyi ya ku hambanahambana ya swiharhi ka swiyenge leswi. Hi xiyimo xa matiko namuntlha ku tlangeliwe siku la swifaniso henhleni ka swona hi ta kuma entelelo wa mahungu lawa a ri twenda wa likweru Juvita Nghovo.
3: Centro de Documentação e Informação Fotográfica nyamuntlha li paluxintshwantshwa ya switombe li chiwaka meu bairro minha cidade ni nkongometo wa ku tlangela siku la switombe li tlangeliwaka hi ximu xa matiko ya misava nyamuntlha 19 ka agosto ni nhlokomhaka inge Photograph Art Mozambique makungu lawa ma ni nkongometo wa ku fusheta matimu ya miganga ya ku hambanahambana ni ku va ku junta a varhandzi va switombe. Handle ka ku paluxa a makungu lawa ku kumeka na ku ni swikombiso swa switombe ka centro leli la documentação fotográfica lana na kona siku leli li tlangeliweke ni midokadokisano yelanaka ni ku dyondza maendlela kumbe masusela ya switombe ka masiku ya ugamu lana ku hlanganiwaka ni swikarhato swa fotografia digital ka nkama lowu ku tirhisiwaka switirho swa ximanguva lawa swi chiwaka intelligencia artificial. Alexandre Guambe, ntlhari ya Centro de Documentação e Informação Fotográfica, a vuli leswaku a switombe swi i ndlela yikulu ya ku vekisa matimu ni ntumbuluko wa xitshungu, hambileswi ku hlanganiwaka ni swikarhato swa switirho swa ximanguva lawa leswi hakanyingi swi thindekisaka a makungu ya vasusi va switombe.
4: A xitombe xi ni lisima i ntamu swinene. A tolo ka masiku a ku nga na mathelevhizawu, a ku nga na swo tala, a ko va ni a michini ya ku khipa xitombe. A leswi nga endleka khale ka masiku hi swi vona hi xitombe namuntlha. Swa switombe swi nga endleka nkama wa kona a lisima ya michumu ya kona, a vanhu va kona, a matshamelo ya kona, ku hinkwaswo leswi a swi endleka a tolo ka masiku hi ta swi vona hi xitombe. Epurisi xitombe xi nga ni lisima hi ntama ku laka hi xivekisisa hikusa a leswi hi susaka namuntlha mundzuku ka masiku ka vana va hina vatukulu va hina va ta swi vona swaku a va khale a va hanyisa xileswi. A masusele ya switombe ma hambana ni lawa ya tolo. A lawa ya tolo a ku ni michini a va ku analogiku ni namuntlha ya tirhisiwa maja a swa ha tali hikusa a materiyali ma kala ja ka ma analogiku lawa a ku ni marulu a ku laveka laboratorio ya ku loko va yi va ya susa hi rolu leyi ni hlayaka lava va yi chelaka ka muchini va susa mvoto a va ya laboratorio.

0: ori va ambale swonge i revelação. A processo le ya ku revelara le a ila va ma product kimiku ni swa ku tala depois ikone ku kumisiwa ka a xithombe leswi. Namuntlha ku ni michini ya digital. Wo khipa xithombe lomu ku lavaka kone, u tlhaseka ka computadoro, u lulamisela, u gama u ya imprimira. Namuntlha ku nghene intelligence artificial. Ya kahlulisela, ya hantlisela. Maja intelligence artificial leyi yi ni problema ya ku ku ni leswi va nge hi xilungu ku manipulara a image kumbe xilani leswi va ku swi hlayisiwa ku yini swi ta ni swa ni tsandza swi ta hi karhatela ni ku hi tiva swa ku a xitombi lexi xi susiwe hi munhu kumbe hi muchini xi ta hi karhatela swa ku hi mani n'winyi wa xitombi lexi hi mhaka ya intelligence artificial na ku vitolo ka masiku ka analogic ni digital a hi swi tiva swa ku hi manyani n'winyi wa xitombi lexi a wu mbangu leli a li tiva i mbangu lowu karhi i tiku la wu karhi na intelligence artificial pudi hi ku tiva leswaku i tiku la wu karhi manje swaku hi mani a nga khipa xithombe swi ta hi karhatela.
1: Alexandre Gwambe, nhlari ya Centro de Documentação e Informação Fotográfica, loko a hlamuxela lisima la swithombe ni swikarhato leswi swi va hlanganaka na swona ka xiyenge lexi xa swithombe. Hikolo ka ku tlangela siku la swithombe li tlangeliwaka wa unharhu yelwe hi xiyimo xa matiko ya misava ni nhlokomhaka yi nge Photograph Art Mozambique.
2: Ku heleni ka vhiki ku landziwe mitlangu ya 15th Jornada ya Musambola 2026, lana hi nga ta kuma yentelelo wa mihandzu ya mitlangu leyi a ritweni la walikwerhu Annabella Nkumbe.
3: União Desportiva de Songo 1, Associação Desportiva de Vilanculo 1, Associação Desportiva de Pemba 1, Machaquene 0, Ferroviário de Nacala 0, Associação Black Bulls 1, Associação Desportiva de Sofala 0, Ferroviário de Lixinga 1. Jornal da Altap fala loco antla Washingal de Tete ayamukela Ferroviário da Beira. Ku ta fika sweswi a bebea ya mahlweni hi ku rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni 20 ya tiponto na 5 na 4 ku landza Ferroviário da Beira ni 20 ya tiponto na 5 na kan'we ka hakela ntlangu ku va a wu endla 20 ya tiponto na 4 ka ndhawu ya unharhu ku ni ntlawa Ferroviário wa Lixinga ka ndhawu ya vumune ku kumeka ntlawa Costa do Sol ni 20 ya tiponto na 2 kasi ugamu kukumeka ntlawa wa Xingal di 3 ni ntlhanu wa tipontu na tinharhu.
2: A xifundzeni xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo, ku fambeni ka masiku mataka ku ta landziwa ndzumba wukulukumba u nga ta patsa vayimbi va kusukela ka matlhelo ya ku hambanahambana ya matiko ya misava. Tinhlari ta ndzawulo ya vurimi ni vutshevi ti tiyisa leswi swa ku kufa ka tihomu ku vonakeke hi masiku ya 12 na 13 a swi kanekwiseni swa le Mashubu na Idla Josina Marshall ivi hikwala ka xirhami xi tikiseke ku fambeni ka vhiki li hundzeke. Matiko ya Mozambique na Eswatini ma karhi ma tlakusa ntirhisano ka swiyenge swi hanyelaka mintirho ya vufuwi hi ku kongoma ku helisa timhaka ta ku fa ka swiharhi hikwalaho ka mavabyi ya ku hambanahambana. Vakwerhu va Mwilela Tomas Buruma ka vukhavuteli na José Ariel Makwakwa a lulamiseke ni ku kombisa nhlawutelo wa namuntlha ku dya hi ku yengeta.
4: Miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial ku Maputo.
5: Soy Torres, 16 minutos na 52 segundos. Hi gamile ku twa nhlawutelo ka kunene ya cancer vatirikulori hikuva mi ti nikile nkama wa ku hi nika mahungu ya kusukela ka tindhawu to hambanahambana.
6: Upatima
7: Santo
6: 2 kamauri anga agosto 2026.
7: Kusungula nongoloko patima maputu 2026.
6: Warambiwa kubohlengela kamtsantsho vunanga bya xifundza nkulu maputu.
7: Zwiandreve leswaku loko unkama ufika

Instituto de Línguas kusukela 1979 lave tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, kan sa ya

kambe huma ka u famba u ta kana kana hikuva u ta swi vona leswaku a ma tshamela ma kahle u ta tsakama kambe haleni na kona loko huma swa chavisa phela ku huma ti vonile pfumaleka 10 minutes timbirhi kuva hi ba nsimbi ya 21 xikarhi hi nga ta kuma mahungu ya vusiku makamu loko u dakwile famba hi tlela Arnold Manyisi.

0: 21 horas na 22 minutos. Ave masungulela lawa mayingise twa ku rhandzeka eveke na wona vunanga lebyi rhandzeke ku va kunene veka mintirho ya hina mahlweni ya Xikwembu. Hina hi swi rhandzisa swoswo hikusa hi ehleketa leswaku swihi na swihi hi swi endlaka evuton'wini bya hina, swihi na swihi hi swi endlaka aka mintirho ya hina hi fanela ku va hi swi hengeleta mahlweni ya loyi a nga ni matimba ya ku va a nga swi fambisa khwatsi, mahlweni ya loyi a nga ni matimba ya ku va a nga kota ku tlema timbilu ta hina loko ti vavisekile, timbilu ta hina loko kunene ti nga le ka matshamela manene. Hi ta xuvisa leswaku ni ku halani ka wena muyingiseti swi nga va swi ri swoswo, u nga va hakunene u titwile u le ka matshamela manene ikola ka vunanga lebyi ku tiseleke byona kusukela atikweni la Afrika Dzonga loko a ku hatla ku xela mahlo ya yena eka Yehovha lwa endleketilo na misava hikusa hi yena muendli wa hinkwaswo. Kasi ta khensa muyingiseti wa ku rhandzeka. Loko swi kota ku longoloka ni mintirho ya Radio Musambiko le ka matshamela manene ha vusiku lebyi, hi ta tlangela na kona muyingiseti wa ku rhandzeka loko a siku ra wona ri fambile khwatsi ka mixu ni nhlikani wa nyamuntlha. Hambini ka womadlambu va kona lava kunene mintirho ya vona va yi siyeleke madyambu, hi ta tlangela loko kunene yi vi leyi fambeke tindlela swinene loko yi nga fambanga khwasi vilela la mundzuku siku ku va ri ku fikela na u ni vutomi kumbe ni matshamela manene leswaku u ta kota ku hundzuketa hinkwaswo swi kalaka swi nga fambanga khwatsi swi va swi fambelaka lavekaka ha kona.
1: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
2: Para asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Bangetengom, e Kulanza, o que quer votar, o Tsaracódigo, Lelsimo, o Navelaka, se o Tsalamale. Lugamo o confirmará.
1: Logo passamini de geta laia vangete outra delegação. Se o langa delegação limpa, lana de simula wena lilumbaka kona.
2: Ingisela mihanzo, emigvela enquayo, itirimi enquato.

Mbiku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa, ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: mu ngi sebe emisoro provincial di nyemba nemisoro provincial di gaza nemisoro provincial di maputo hakulosa hoye ka chitiko ucha dzongeni nhlangano wa vantshwa ndzeni ka vandla frelimo wu rindzela ku va ke nhlengeletani yikulu nga ta endleka le dropeni a chimoyo a xifundzankulu manyika u ta na hanhlamulo ka swipelelo swa vantshwa ndhawini leyi ya tiko xifundzankulu nyembani ku vonaka ku pfuka ka tinhlayo ti vikaku ku onheteriwa ka switirho swa ku ti pfuna ni ku tleketla ndzilo wa gezi ka masiku ma taka mfumo wu ta simeka xibyana xi nga ta seketela van'wamabindzu hi xuma ni tindlela ta nhluvuko wa mintirho ya vona laha a xifundzankulu gaza leti i tinhlokomhaka ta marungulo ndzeni ka xitiko xa dzongeni marungulo lawa ma nga ta veke mpela matepuniwa hambeni ku khavuteliwa ha Mariam Ibrahim kasi Mario Martins a nga lulamisela ta tlhela a ku kombisa wona yi nge a hi longoloki a ku va ke hamba lava marungulo hi ta rhamba vatirhikulori lava va ti lulamiseleka ku va ke va hlengela hi ta khangula hi ku tivisa leswaku nhlangano wa vantshwa ndzeni ka vandla frelimo wu rindzela ku va nhlengeletano yikulu ya tinqulumi yi nga ta endleka lahaya a chimoyo kusukela wa zihlanu lweyi yi naha a nhlamulo yinene ka swivilelo swa vona rui makaringi a ni nhlamuxelo
1: nhlangano wa vantshwa hi ximo xa xifundzankulu gaza u vula leswaku ka nhlengeletano leyi i tshunelaka yi nga ta sungulaka a 21 ku ya fika 23 xika agosto a tsutsumaka le dorobeni la ximoyo ntsindza wa xifundzankulu manika a va kumeka kumbe vantshwa hi lava va fanele ku va va dokadokisana ndlela ku va ku kumiwa anhlulelo wa swikarhato leswi a ntlawa lowu hlanganaka na swona mahungu lawa ma tirhisiwile radio mozambiki ya gabriel sewana murhangeri wa nhlangano wa lavantshwa hi ximo xa xifundza ankulu agaza loyi a vuleke leswaku yin'we ka nhlulelo i ku va a vantshwa lawa va tihita kumbe ku tinyiketela ndlela na ku va va kuma anhlulelo ya swikarhato va hlanganaka na swona tanihi ku pfumaleka ka mintirho tiyindlu ni mukhandlu wa ku va va endla xa ku karhi a munikele wa hina wa mahungu a vulele hi tlhelo rin'wana leswaku timhaka leti ti ta hluleliwa ntsena loko a vantshwa va endla hinkwaswo yi nga ha va hi ku tinyiketela ko ka nhlengeletano yikulu leyi ya ximoyo
2: yi fanele ku va ni dyondza minkarhi hinkwayo yi vonisisa leswaku hi swihi leswi swihiti swi fanele swi va swi kongoma swi famba swi haya matlini loko hi tikumbula leswaku swilo swi sefa se hi le ku yimela swa swinene swinene ngopfu.
1: Gabriel Sewana murhangeri wa nhlangano wa vantshwa hi ximo xa xifundzankulu gaza loko a tivisa a tipoto ti nga tingaki ta leswi swi nga ta xuxiwa ku ka nhlengeletano leyi i sungulaka a sasta ferenata gama hi nsonto le dorobeni la manika a ntsindza wa xifundzankulu gaza lana ka yona ku nga ta kumekaka a vatlelakato na va vandla la frelimo na va kombisa swifundzaku hinkwaswo swa tiko
0: ku hohloka ka switirho swa ku bindzula hi swona vukosi xifundzankulu gaza ku karhi ku dindivarisa nhluvuko ndhawini leyi ya tiko alfred muyanga a ni entelelo
3: hambiloswa ku hlutiwa ka switirho leswi swi nga karhi swi hlengela ka nhluvuko xifundzankulu gaza swi karhi

0: mali swa ku a nhluvuko u dindivala eka swiyenge swa ku hambana hambana. Mhaka leyi voniweke hi holobye ya ku pulanisa ni nhluvuko na a le karhi ya pfuxela xifundzankulu Gaza, loyi a xungeteke leswaku a ku hohlotiwa ka switarato nambe ku va ku hohlotiwa ka switirho swa ta vurimi leswi swi karhi swi maha leswaku a mafabrika bindzu laha swi lavekaka ha kona nambi ku va ku onaka ku ehlamela ni ku va ku tleketliwa swigoto swa ku hambanahambana leswi tirhelaka a xitshungu. Salim Vala na alikarhi ya vulavulaka Gaza ka riendzo leri a nga karhi a li landza a vi ya xungeta leswaku a ku hohlotiwa ka switarato swi karhi swi maha leswaku a swakudya nambi hi swigoto swin'wanyana swi nga fiki hi tindlela tinene ka lava va swi vilelaka leswi mahaka leswaku a xitshungu xi kuma a swakudya leswi kumbe swigoto leswi hi ku durha. Vala na alikarhi ya vulavulaka kula ra Dumsambike le mfumo hi lowu nga karhi u landza marhengu hinkwawo leswaku ku nga le khale ku fambisiwa a makungu lamayelanaka ni ku va ku pfuxetiwa a xifundzankulu Gaza ndzhaku ka tindhambi. Makungu lawa ma pimiwaka hi ntsengo wa 1.6 million ya madolari.
1: Nós ainda este ano, há poucos meses, o governo aprovou o Plano Global de Recuperação e Reconstrução pós-cheia. E esse plano está orçado em cerca de 1.6 mil milhões de dólares. Só a província de Gaza consome cerca de 45% do total do orçamento. Quer dizer, Gaza ficou muito afetada.
0: Marito ya holobye ya ta ku pulanisa ni nhluvuko Salim Vala loko a li karhi ya vulavula hi swirhalanganya leswi nga karhi swi voneka xifundzankulu Gaza ka wu xiyenge xa ta wukosi leswi na swi li karhi swi vangiwa hikwalaho ko va swigoto swa ku hambanahambana swi hokitiweke hi tindhambi leti vonekeke hi Janeiro ni Marso wa lembe leri ri tsutsumaka.
2: Dropeni ra Inyambani kusuhi ni khuru ra matonelada ya swakudya swa ku hambanahambana swi ve swi onheka hikwalaho ka mpfula leyi vonileke vikiritaka. Sandra Masango wa Divisa.
3: Lomu distrito ya Inyambani ku hundza ka 900 wa matonelada ya swakudya swo hambanahambana leswi nga luzikiliwa hikwalaho ka tivula ti nga onheka a vhiki ngambela. Ku tlhamusela ka murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu lomu Inyambani Gomes Mafastela hi loyi a vulaka leswaku ku hundza ka 1,000 ka varimi hi lava nga xanisiwa hi tifula leti. Mafastela a tivisile leswaku a swakudya swa ku fana na ni alfasi, kovi, tomati, cibola, hambi ni mikomfa hi leswi swi nga luzekeriwa ngopfu haka vula leyi nga onheka a vhiki ngambela lomu distritu ya Inyambani. Gomes Mafastela hi loyi a nga tiyisa leswaku ka le xikati ku mahiwa mitirho kasi ku tlhela ku rimiwa hambi ni ku kuma swakudya leswi swi nga luzekeriwa.
4: Ti kumekile na tigoha timbewu ta tinyinyi ngopfu hi ku vulavula hi maharia hi nga vula ku 236 ka mahekitari ma kumekile se na mahafetariwa ka mahekitari lawa 156 ma kumekile na maluziwa na hi luza a mahekitari lawa hi mhaka ya ku taleliwa hi mati. Se a timbewu leti nga kumiwa nguvu na tisofrera hi mati lawa a vula leyi ya hombe ngana hi nga lomu distrito Inyambani hi nga vula hi mahalfasi nga wula hi tikovi, masinora, a mikomva, a maripoyu, ni mahurutiku laman'wana ni man'wana hi nga ma tsawula hi rimaka lomu a distrito Tinyambani. Hi vaportutori lava nga fetariwa hi swikarato leswi swa mati, ku taliwa hi mati lomu masin'wini ka wona. Hi nga wula hi 1,056 wa varimi va nga kumeka se na va fetariwa hi mainunasaxilawa se va kumekile na va luza a tindhawu ta vona ta vurimi. Maisweswi kota leswi yi nga nyimanyana vula hi tirhisana ni varimi para ku va vula a misele para ku yini para ku mati lawa ya makoka para ku hi sangunisa kambe a wu tirhi wa hina wa ku rima porque lomu Inyambani a mafamilia yo tala a varimi va wu tala va hanya hi vurimi bya matsawu. Leswi ma nga teleliwa masimu se varimi va ku tala va kumeka se na va nyimile i va ta xaniseka hi ndlala na xipara ku se a swikarato leswi swi nga kumeki hina hi kona na hi tirhisana ni varimi va hina para ku va vula a misele para ku yini para mati ma koka hi hakisela kambe ku hi xitulumara masimu ya mashtrumariwa masimo vula misere na hivula cheletra matubu yo kari ra kumatela wa manga kona lo masungwini ma hakisela mahuma para ko varima va siba ma varima masimo ya bona
3: magezi ya murangeli wa mitiro ya mabindzu lomu a district ya Nyembani Gomes Mafastela na ulaula hi mitiro leyi taku na imahiwa kasi.

0: ga zvigoto zvakunyikela amagezi nguvu nguvu makale ioneka aka district ya Machichi akusukela akaita nyanyana nekala kachikatelechi lomuka province yeNyambane kuve kuoneka makuma mbiri nitimbiri ati mhaka taugoyeteli ga magezi laka makuma mbiri natimbiri timhaka leti akihlanya kutanikula kuikumi ni yimwe tiwunikile aka chikanikiso cha le Machichi hikwalaho ka mhaka leyi a mfumo wa chikanikiso cha Machichi hi lowu wona wu kumeka kona wu karhi wu tirha kasi akuve ku tshinyiwa a chikaleto lexi mahiwaku hi vanyamijiri lava vona va susaku a titambu leti tona ti swi kotaku ku ve ti andlalata a magezi akubanatu wa chikanikiso cha le Machichi Vitorino Xavier loko lomitiri ya Radio Mozambique ati hikwalaho ka mhaka leyi wonekaku ya kuve a vanyamijiri va goyetela hi letela na ku ni titambu ta magezi zwi mahali leswaku a magezi ma nga swi koti akuve ma tshinela ka vanhu lava va ma lavaku Xavier a vula leswaku ka masiku mataku ku ta ve ku karatisiwa hi letela na ku ni ta honi leli maringano ya kuve lava ma haku mitirho leyi va khomiwa kasi hi le ndzhaku va xuxiwa
1: hi lomu ka tirho va humukala hi va kuma hi vala kusuhani ni ku kun'wiwa akose leswi va nga swima a ku cima va sangula ku ku hetela michini ya kuya magezi lama Chichi swa hi karata a ku kala ku va chikela va susa magezi le xipitali a munhu lava ngu leswi xa a nga hela hi nchumu ku daya vanhu a loyi a nga hambani lava va nga le ka bodele ka va lelaku vanhu ma-terrorist a ku ya tsima magezi le xikoki laha xipitali swi vula ku yini swi vula ku i vanhu a nga va daya hi nga loko ka maluyana va nga tima magezi ku loko hema mani na phuluka ma yisa ku yini a hi ku famba mani ngayana a famba n'wana wakwe loko swi makili byiyani mun'wana na helomu osaloperesan na vapaza rumba ri kumisa n'wana a ngo famba mani ngaya akuhundza ndzi lava ku pfula swe switsongwanyi basi byo bya hombe nguvu a swi nga onhekela hi siku ligena va nga tsima magezi tanto hi nyika hi karateka nguvu hi mhaka ya ku hiwa ya ku hiwa a michini leyi kuyaka magezi lama Chichi maji a vanhu lava va kumaka ku ya tindlela ha ti tiva hi laha kusuhani ni va kuma va ta thethisiwa a va nga ta nga tshikiwa
0: Vitorino Xavier kubanatu wa Machichi na akarhi a khunguvanyeka hikwalaho ka ku noma ka tihlayo tela na ku ni ku ve a vanyamijiri va goyetele hi tela na ku ni swigotso swa ku nyikela a magezi andzeni ka miganga yo hambanahambana yi kumeka ku aka xipandzi lexi
2: hi goxometake ka mitlangu ya ku tiyisa miri hikuva hi lavetelaka a masiku ke ya mitlangu ya vantshwa va ku dyondza xikolo lahaya dorobeni iNyimbani hi ndlela leyo ke hi ta nghena ka xenge lexi ku tivisela mavulaka swaku vatlangi va tilulamiselaku ku ta ya hlengela ka mitlangu ya vadyondzi xifundzankulu Nyimbani va bika ku tshamiseka swinene kasi ni ku yimiseka leswaku va ta ya kuma ntshovelo wunene ndhawini liyana i Nikolai Mukhavela a vekaka kusukela dorobeni ka Ncayincayi
3: vatlangi lava kumekaka ka ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi swini swa swikola na va tilulamisela ku kongoma leyi Nyimbani hi lava tsakaka hikwalaho ka ku veni matshamelo ya ta wudhawu hi li lawa manene vangaki lava va tiveke hi Radio Mozambique va hlamusela leswaku leti yelanaka ni ta wudhawu hi leti tshamisekeke na va hlamusela leswaku ka masiku yo sungula va kumekile na vatwanyana a nhloko na mbilu leti yelanaka ni ta mikhuhlwani kambe hi xihatla ngopfu swinene hi leswi twukisisiweke hi lava landzelaka ta wudhawu tanihi vatlangi va hlamusela leswaku a timhaka leti yelanaka ni ta wudhawu hi leti ti nga ta ntshimatshima eka vona hikusa hi leti nga ta va pfuna ku veni va landza leti yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi laha ku lavekaka ha kona hi tlhelo rin'wanyani va khensa a ku tinyikela ka lava va lunghiselaka mitlangu leyi hikwalaho ka ku ve va twukisisa hi laha ku lavekaka kona ni ku ve va nyika risima leyi tiyelanaka ni ta wudhawu
4: wangi wu va godeswi wu fika lana ka ndhawu leyi ya ku mita trenara
5: na ni khangeni vaku
4: kama u nga vaku ku humelelini
5: ni suki ni ya ka meji ku a ya ni tendera nyika makinina a tlhela ni gwela swa ku pra ni ekela ni lava ku a ku mzima ni ti yingisela
4: okay se masu u titwi ben va ku yamukeli ben
5: ni titwi ben va ni yamukeli ben
4: wa tshemba loko u ta famba eNyimbani
5: na tshemba
3: a hi li karhi

0: koka ni marito ya vatlangi vangali vangaki lava va khensaka hikwalaho ka ku veni va yamukela letelana ka ntawudhawu laha ku lavekaka kona ku veni va kumeka hi laha ku lavekaka kona ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi swiyimo swa swikolwa.
1: Idrasi Makondela yena a li vatlangi va tilulamisaka kasi ku yamukela lavo tala a xifundzankulu Inyembani na va le amajuvana va tshembisa ku ta hlula hinkwavo. Ta va hi mukhuva muni xana?
2: A va beli kutani vatsutsumi lava va tikumeka aka xikwata xitokombisa provhinsiya ya Inyembani aka maphikizana ya majuvani hi lava va simamaka ku tilunghisela kasi bya swi kota ku va ta tsutsuma aku tlula van'wani va ku lumba swikwata swi taku eka man'wani maprovhinsiya leswo aka maphikizana ya maxokus de sportivos de escolares lawa matumaheka kwalomu a provhinsiya ya Inyembani kusukela kumbeleni ka vhiki leyi gigitaku. Ku lawuliwa hi vabeli va tsutsumaku ni ku tlula hi swigava swa ku tsalangana lava va hanyikwaku a wutlhari patsikambi ni ku va titiyisa kasi bya swi kota ku va ta wina ka maphikizana lawa. Va karhi va wulawula ka mitirho ya Radio Mosambiki va naku vona va tinyimisele aku va va kuma mihandzu yinene po leswi maphikizana matumaheka kwalomu kaya provhinsiya ya Inyembani aka lembegani yan'waka.
3: Cristina da Geis Manuel, me sinto muito feliz e me sinto muito confiante para obter para provhinsias. Eu quero agradar que eles continuem me apoiando como têm me apoiado, continue me dando forças como continuo.
4: Lênio Fernando Zen. Sim, na competição vou treinar mais para poder aumentar a capacidade.
2: A Muchukumisi Jacinto Zefania, escutando Mr. Jazz, ao Lili Jacu, a Tlaova Chukumisi, o Karo, o Simama, a Kunikela Zileletelo, Maringano, e a Kuvatati Rita, Nikuvakumami Hanzu Ineni, a Kachigava Chilanzela, a Kukunga Fase Nacional.
5: Nada, Kota de Jumujuana, Kukuna Neva Messir, Lomu Capuini, então, Bonavano Lamisa Pista Yoki, Lumuva Totsuma Konavana, Vahala, Vata Chetela Missa, Vata Pima Pima, Vachetela Jokilis Labeca. Para com uma nana, locata da esquela, a suma quase, não recorda com sama quase, he a buquela, he taca, he won his voto mental, a coloco, tangana já, jimbeti, jokilis velabeca.
2: Jacinto Zefania, Iscaria, Letitia Lanaku, ni Majuvani, a caraula ula, cutulungisela, cachuquata, chae, nakasi, a cucumeca, aka fase nacional kutani chigava hi chinyimi cha tiku cha maphikizana ya mihlakano yo tlaneta miri ra viga swikola matumaheka kwaloma provhinsi ya Inyembani kusukela kumbeleni ka vhiki leyi gitaku. A ku tsuka ka majuvani va ha tilunghisela basketball kwalaha ka livala la machechi patsikambi ni phambeni ka exikola sekundari Emilia Dausi a Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongane kaha mahiwa a ulungiseli kota lezwi nga huliwa a tivala leti kutumaheka maphikizana ya ku tsalangana ta hambitisela ku lunghiseliwa hi wulawula hi pista 7 Destembro kampu ya mwele ya ukhaveli gachikhumba patsikambi ni kampu ya basketball ni yin'wani mihlakano ya salawu yi kumekaku aka xikola xa ugundzisi ni ubuvhisisi ga tikhari ta tawudahi lomu doropeni ga Inyembani.
1: A ku va ka hi pfala xiyenge lexi hi kuma marungu lama vulaka leswaku u va tlhavukanyisa mitlangu ku tiyisa miri va li va cinca mabela nkarhi lowu ke ku tshunelaka a tidyondzo kumbe swikambelo swikulu swa tidyondzo ka vatsongwana lava va tilulamiselaka yi ta va endlela muni ku hlamula Nicolau Mukhavele.
0: Vatlhavukanyisi va ta mitlangu ku tiyisa miri lava nga ta va va kongoma le Inyembani ka mitlangu ku tiyisa miri hi swiyimo swa swikolwa hi lava va vulaka leswaku hikwalaho ka ku ve vhiki leli liyelana ni leti yelanaka ni swikambelo swa vatsongwana va karhi va endla swo karhi ku ve ni va phalalise hi ntamu leyi tiyelanaka ni ta dyondzo mintirho leyi yelana ni ku ve ni vadyondzi li lava va yelanaka ni leti yelanaka ni ta dyondzo na va nga tsiki qaleni leti yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri va nga li vangaki vatlhokanyisi va yingisiweke hi vukolo bya Radio Mosambiki va hlamusela leswaku mintirho hinkwayo hi leyi nga karhi yi endleka hi laha ku lavekaka kona van'wana.

0: lava vulaka leswaku va endla ku hinkwaswo ku veni va kuma leti yelanaka ni ku lulamisela vabeli hi ku cukisisa muhlokanyisi wa volleyball Colas Tovel a vula leswaku a tirhisa bukabuka ku veni vadyondzi va vona leswi va nga swi vonaka ka leti yelanaka ni ta mitlangu leyi ya volleyball na vadyondzi hikwalaho ka ku ve va bukela hi tlhelo rin'wanyani Daniel Fordoma na yena wa tlhamisela leswaku mintirho leyi a yi endla hi le ka ku ve a pumbile masiku lawa vabeli va enelaka ku ve va ya aka ku tilunghisela eka matrainum
1: tsutsumeni leswi yimaka swona i ku aku loko va vuyile hi swikambelweni a nkambe lowu wa nhlikanhini hi va veka va tshama hi va si xi tirhisa mavhidiyo ya model dat leyi hi daraka wona yi nga model lowa wa ku tlanga mavoko yi nga volleyball
0: leswi swa va ta va pfuna ku ve vani kuma ntshovelonene ka leti yelanaka ni ta dyondza
1: a swa va pfuna loko va si xi tirha maselesonjo va sisela van'wanyana va bela a va ti xitirhela ka van'wanyana loko vona swa ku bela ni ta a ku chava ka suka
0: marito ya vatlhokanyisi va nga li vangaki lava va nga karhi va bula ni Radio Mozambique mayelana ni ku ve va cukisisa leti yelanaka ni ku veni vadyondzi va yelana ni leti yelanaka ni ta dyondzo na va nga veki qaleni leti yelanaka ni ta mitlangu ku tiyisa miri
2: hi mukhuva lowu muyingiseri wa ku tshembeka hi gama mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni tsundzuxa tinhlokomhaka yi ngete nhlangano wa vantshwa ndzeni ka bandla Frelimo wu rindzela ku va nhlengeletano yikulu etinqulumi yi vuyisa ku nhlamulo ka swikarhati hinkwaswo swa vantshwa ndhawini leyi ya tiko xifundzankulu Nyembani ku voneka ku khupuka ka tinhlayo tibikaka ku ndriwa ka switirho swa ku tempfuna ni ku tleketla gezi ku vi masiku mataku mfumo wu ta simeka xiwubyana xi nga ta seketela van'wamabindzu hi xuma ni tindlela ta nhluvuko wa mintirho ya vona a xifundzankulu Gaza ya mukela ku lusiwa Mariam Ibrahim loyi a khavuteleke marito ni mpfumawulo ka nongonokulo Lucas Mario Martins a lulamiseke a tlhela ku kombisa wona hi le namuntlha hi makwala ku jya ku engeta a jajama.

0: swinene na yimela leswaku haya murhandziwa wa wena a ta vuya a le ku phandeni. Navelela ku humula kunene wena u kumekaka ka lowu nkarhi na se u le ku wiseni kambe tamisisa u longoloka na mitirho ya Radio Mozambique dzongeni ka tiko. Wena u kumekaka hakunene na u se u fika le kaya navela leswaku u nga va u zama ku va u fika u humula khwatsi u hata a tshemba u hata va ni ku lava ku lalela hi navela leswaku u nga va na ku lalela kunene. Wena u kumekaka laha ndleleni na wa ha famba i nga va hi minkondzo i nga va hi mimovha hi navela leswaku u nga va ni mafambela khwatsi u xixima khwatsi a ta mafambela xitaratwini swi na lisima ku voti va ku hlonipha lava van'wani va fambaka xitaratwini ehleketa leswaku a wechi ku na lava fambaka hi mimovha kuloni ku na lava fambaka hi minkondzo swa laveka ku va hakunene hi hloniphana kasi ku va a ta mafambelo ta va leti tilulameke nakona hi ta tlhelisela ndzhaku a timhangu ta ku chayisiwa kumbe ku chayisana eka mimovha.
1: Minuto.

Em 23 horas, a gente tem que ela ficar assim 22 horas. Em que início é então com o mim, você está correndo essa campanha com ela, só com 22 horas, a gente tem que ela 23 minutos, ele cá o ciclo de água, o naro, e 19 ca agosto, ca 2026. Mãe, que você está correndo essa a n'hweti ya agosto se ya tsutsuma a ku tsutsuma ka n'hweti ya agosto swi vula leswaku lembe na rona vuse la tsutsuma i nkarhi wa ku va u londzovota londzovota vusiku lebyi kunene ku va u endla miehleketo ya leswi a nga mafambela ya leswi u nga tibohela swona ka lembe la 2026 u lavisa kusukela kusunguleni ku ta fika nkarhi lowu swini leswi se u swi endleke entwini leswi kotekeke ku va u swi endla u swi landzeke swini leswi a chotaka ka siku va u ta hlongorisana na swona kambe muyingiseto wa ku rhandzeka swi na tshima ku va u tsundzuka leswaku a ku tsutsuma hi ku fika loko swi nga si na koteka kumbe swi ku nga na tindlela ta ku va swi koteka u nga vindlavindleki ngopfu swinene ku nga tshuka tiphariheta ku tsutsumeni ka wena ni lomu yaka kona u nga ha fiki famba hi katsongokatsongo un'wani nkarhi swi ta lava ku va u nga landzeli hi nxaxameto wa leswi u swi vekiseke xiswona swi ta rhandza ku va un'wani nkarhi ku nge huya le ponteni u ya teka masusu ku vota vuyo ta endla leswi nga laha phakati lexi lavekaka ku va hakunene swi koteka ku va u swi endla u swi landza loko swi nga koteki ka lembe la 2026 ka ha ta va ni 2027 lexi lavekaka ku va u tivekisela 22 hours 25 minutes.

ave ndlela le mo ingisetwa ku rantsa ka hitsunso keke matsuva swaito ikumekile xifundza nkolo nyamba le xi tsakisa ka leswa ku mo ingisetwa ku rantsa ka atiko tindawoni inkwato ya pfumeleriwa ku va hingena mangenela ya hina swanga radio msambiki wolo ya ku va hilondzo vota vunanga la ku va bindzula leswi kunene hinyikiwa ka 18 ncambi ta hina ta lo mtikweni hitsaka ngopfu swinene hikuva swaito kunene nga ri kona ka msava le kambe a hisiyele nchumu xa lisima ngopfu swinene lexi hi xilondzo votaka mo yingisetiwa ku rhandzeka tsundzuka leswaku ku hanyeni ka wona swi na risima ku va u endla xa ku karhi loko a li lexe xinene swi ya swa ntshima ngopfu swinene kasi ni loko u nga ha ri kona hi ta sala hi ku tsundzuka ni loko u nga ha ri kona hi ta sala hi londzo vota vhela swi le ka wun'wana na wun'wana ku va tikhetela leswi a lavaka a ku endla swona vuton'wini bya yena kambe ku langa leswinene swi na tshima ngopfu swi hi ku sambi u nga ri kona kunene i ta ku lavisa hi matihlo lamanene hi ta ku tlakuxa hi ta va hakunene hi ku xuva hi mintirho leyinene a nga le ku va hi sala hi ku hi leswi se a nga famba xikwembu xi tirhile ha pepa a hi nga naveli ku va hi nga vula marito lawa hi vulela a munhukuloni hi nga naveli ku va hi nga vula marito lawa hi vulela munhu loyi kunene a hanyaka na hina xitano londzo vota ku endla swilo leswinene kasi ni loko u nga ha ri kona hi ta sala hi ku tsundzuka hi ta sala hi ku rila eka kunene kambe marilela ya vacambi hi wolo ya ku va hi londzo vota leswi vona va hi siyelaka swona hi le ka 22:36 hi kongoma muyingiseto wa ku rhandzeka ka nsimbi ya 23:00 laha hi nga ta taka na mahungu hi emisoro provinciali ya Gaza kambe ke nkarhi lowu hi londzo vota vunanga hi tindlela ta ku hambanahambana hi tsaka ngopfu swinene hi ku tiva swa ku u kona ku va oyi pangalatsa a hi ta misisi hi famba swin'we ka mitirho ya radio mosambique hi ximuxa dzonga ka tiko.

0: Atikweni hinkwala Msambiki hileka 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Nkarhi muyingiseti wa ku va hi ku fikisela mahungu ya dzonga ka tiko, vuyingiseti byinene.

Muinsiraculosa hoyo ka marungula ka xitiku cha dzongeni nhlangano wa vantshwa ndzeni ka bandla Frelimo wu rindzela ku va nhlengeletani yikulu etinqulumi ta bandla leri wu nga ta endleka ku laha ya ximoya xifundzankulu Manyika kusukela ka wazihlanu lweyi yi ta va ni nhlamulo ka swivilelo swa vantshwa hinkwavo. Marito lawa ma vuriwa ha murhangeli wa nhlangano wa vantshwa ndzeni ka bandla Frelimo xifundzankulu Gaza loko a tivisa ku navela ka nhlangano lowu ka swivilelo hinkwaswo mahlweni ka bandla ri fambisaka tiko. Gabriel Sewan a vurile leswaku ku hluliwa ka swikarhato hinkwaswo swa vantshwa ku rindzela a ku xuxiwa hambe ni ku twanana ka tinqulumi leti nga tlhanganaka a ximoyu laha ke ku nga ta xuxiwa yona ndlela ya ku va vantshwa lava va huma ka swikarhato. Doropeni Nyembani kusuhi ni khulu ra matano la daya swakudya swa ku hambanahambana swi onhekile ndzhaku ka mpfula yi vonekeke vhiki ri hundzeke. Murhangeri wa xiyenge xa ta vukosi xifundza xa Inyembani kwalaya xifundzankulu Inyembani kambe a vurile leswaku ku kumekile ku tlula khulu ra varimi va xindyangu va nga luzekeriwa hi bindzu hikwalaha ka mati ya mpfula. Gomes Mafastela tivisile ku onheka ka swa matsavu, minkomfa ni yin'wana mihandzu yi nga taleliwa hi mati ku fambeni ka vhiki ri hundzeke. Xifundza xa Matshitshi xifundzankulu Inyembani ku vonaka ku khupuka ka tinhlayo ti bikaka ku rhetiriwa ka switirho swa ku tempuna ni ku tleketla a ndzilo wa gezi loyi a bikaka i murhangeli wa muntukulu wo ta vuphorisa xifundza xa Matshitshi xifundzankulu Inyembani loko a tlhela a fambela ra vhiki leri. Vitorino Xaviere a tivisile leswaku nomo lowu vuphorisa se ri kusuhi ni ku khoma ka tinsulavoya leti ke ti hluphaka hambeni ku hlakaza switirho swa gezi kasi ku va ti ta 31 ni ku gweviwa jele mayelano ni swiwonho leswi. Ndzeni ka munhu wa malembe mataka mfumo wa tiko wu ta londzovota 20 wa magidi ya madolari ya ximerika ku ya pfuxeta ta vurimi ndzhaku ka ku tlheriseriwa ka bindzu leri hi ndhambi. Makungu ma tivisiwa holobye ya ta nkunguhato ni nhluvuko tirhelaka xifundzankulu Gaza vhiki leri ku ta xopaxopa tindlela ta ku pfuxeta ni ku tlakuxa bindzu ra swakudya. Salim Vala a ha tivisile leswaku nomo lowu ku rindzeliwa ku hundzeletiwa ka 500,000 wa magidi ka male leyi ku ta pompoliwa timbewu ku pfuliwa switarato hambe ni ku hlengeleta switirho swa ntshimantshima ka ku pfuxeti lebyi bya ta vurimi. Hi gemeta marungulo lama vulaka swa ku vatsongwani va to kumeka ka mphikizano wa majuvani ndzeni ka mitlangu ya vadyondzi va simama ni ku tlhawukanyisa.

Mwingisetwa kuranza ka ranzile kuba hiku vuyisela a vunanga lebyi kola ka rito la Themba Nyathi kasi kuva Xikwembu kunene anga va ku vuyisela a ku tshemba ka wena hi ku sa xiyimo nga ka xona un'wana nkarhi kunene a ku na un'wana lexi lavaka yena xo lava Xikwembu tiyisela muyingiseto wa ku rhandzeka a ku na leswi nga tsandzekaka nakona yena hi talisa ku vula leswaku Xikwembu a nga na wu ku nyika ndzhwalo lowu a kalaka a nga na tshemba leswaku ta wu kota ku rhula leswi lavekaka i ku va u tiva marhulela i ku va u na a ku zula ku sungula kasi u ta cuka swa ku u rhulisa ku yini nakona ndzhwalo lowu rhulela ku yi kusa ku tala ka yena hi tshuka hi kuma a ka ku kalanga li kona lomu hi lavaka ku a rhula kona nga tshuka u ku kuna leswi ku tikaka mbilwini u lava ku byela wa rikwenu swi na tshima vhela ku va loko swi ri kona swi ku vavisaka mbilwini u hlengelani wa rikwenu va kona lava mpela va pepaka loko va swi endlisa tano kambe cuvukisisa khwatsi lana hakunene u yaka u ya rhulela kona a mpingu lowu wu rhwalaka un'wana nkarhi swo lava ntsena ku va u rhulela Xikwembu kasi swa wena swi ta rhula hikusa heyi hina vanhu va misava leyi hehe a loko wo rhulile la ni nga si na tsekarheta ni la u nga rhulela koho kumbe wena n'wenyu u nga si na tsekarheta la u nga rhulela koho o se ku na lava se va swi tivaka xitano ke un'wani nkarhi swo navela ku va kumbe swo laveka ku swo sindziseka ku va u rhulela Xikwembu xa wena hikusa xona na tshemba leswaku xi ta tiva swa ku timhaka leti swi u ti landziwa njhani swi endlisa ku 23 horas 15 minutos.

Ave mkambi nkulu hati kwen lai. Ah, vula vula iji dumingwana kumbe ku domingo jo ngwana mwingisetu wako ranzek. Kunene mkambi lwe atla kusheke ngupu njalali avu nanga vakambi vanyingila wako kunene wakumeke matimba ekola kaya na shi dumingwana. Lwe kunene ka lembile la tlanganiseke ntano wa makume ni muni ya kuvelekiwa kakwe. Kambe mintiru yako ele kunene ilonzo votaka. Shidumingwa na kama siku ya ugamesa kunene. Asha agoteki kuva akumeka ka swichaya chaya. Akumeka ka mintiru ya kuchaya. Kambe ke inati lonzo votela. Hili kusa akavu ntwa dwayena. Akavu jaa dwayena. Akavu tatana dwayena. Ashkotiri kuva endla nchimuchari simango pushu nene. Leshi lonzo votaka mwingisetu wa kuranzeka avunanga. Eleka 23 zora jitlatekela 24 minutos. Kungari kale tavai kongoma antena nasional la ingata kuma nongonoko ultimu jornal lo ulumbaka usikule dwe dwana montle nongonoko lo kunene ingata pfalaka hiwona mintiru ya Radio Mozambique emisoro provincial ya Gaza Nyambani na Maputo ka risikule lila na montla wavunaro 19 ka agosto ka 2026.